0: 대탕구나 세쉐지 방랑 마노아 시구 세쉐지 랑도르 마히나 나츠이 린친 쉰다
1: 생연아마 현라 시린 흥구시 다지 고슈지 시린은 시린 니시지 랑비 무조 니간 좀에 괜히 잡으시래 냉그 비견은 조 소무지위 레이자 소차 쇼하다 시위래 나조 인제 램딩 고탑는 Jibi so jabatang, rinengubi nebala toba, rinengubi shuwada, rishi socha yindaka bakba shubatang, shasaba jili rinengubayi. Rineng hunguga dengi sonda, mudoba sonja lanuga gorshuna, dengi sona nengubi mada, nengun hivi shuwada, nengun hivi socha yindaka re dengi shabatang, shirengubandrawi nebatona dengi shabat. Juji Gangi Mahiba, Tatabu Zabata, Lobudu Shubi Neba Shina, Dingishiba Jiyi. Mudoba Zona, Gangdodo, Renejan Junjur Jubi, Sachane, Socha Masebata. Renejan Junjur Jubi, Sachane, Socha Jababa Mushua, Shasawa So Mazeba. Renegan Junjur Jubi, Sachane, Satigi, Sochata, Di Tunzi Chini, Yuhina Mudua, Jire. Sanganaba. Shala mene goche neda ngashi kukurshuji. Dambo, michu neche neda kandayabi kukurshuji. Michu langchuchi nela, chima saaji duchu kawa yin, ming jenzon kawa ta. Yangna, tu nge meton jenzon sheba. Tripi wangdo, mishi tsamartu juhi, nrumbu chungchung ka kawa ta. Yin ya, ya hin trangba ta, chuse ta, na jimba juyar. Michu ne, chanju shona, Megla dochi xin, runchi mabi chabata. Begini jo na, runchi gabi ganxin, Megna do njar xin, yala suzir chunga ta, chatra michu sabata, michu njaju yore. Nyimba, minne gansa la neta ganda yose na. Minne gansa na zo, Meg ganxin, zubla chawa ta, lagbar do longda sibu muze ba. Mar xin chala, nima chasir damu to bata, jun do Megna do chumi kengju yola. Meina do doja kawa tabar sewa taan. Goro yu kohin, nawa wawa. Mishin mabu juji, trangba. Tripa li juna, caahin trangba taan. Kadok mabiru la sebo thongwa. Chaadu juna, mekhin do zehin, regmu zeba taan. Meida nima taa mutoba. Yinya, yaahi trangla mekin jibu, shuso taan, rarechiwa jiji nita tunjir. Somba, mene rarechi nita ja gorshuna. Mene rare na tangbo sale masal ta rengi tarengi ngobo chungchung du suni mtongwa ta. Nyewe ngobo la zirni di na yakbo tong ya gongchok du bi chonang chawa yin la. Tengu iye nyereng lo masa wa ta mende do rare trahi tabun jawa ta. Yin ya drangbo wetong zuk yu wa shibi na wa shi jaya. Tripa li chaba na lo dan dremi ma shi dro ta tongwa ta. Rij meka batar mek masawa thongwa ta jamu kheti lungwar chupa yinla sulun nagbi lanle kheba. Shala shawo suchung tabi shi bata shanze rare tabu mala mbuto thun bata ngo naje mekba thupi nawa chawa yin. Yiba, mene ngore je neta na mene ngore gongri tabu chabata nyuru sabata thupi dhiba. Chucha cho nyin rije Naksa Drawa, Jami Chanda Nyabi, Nasa Unwa Ta, Lung Dre Ta, Nyami Choyaji Drene, Upi Megdan Drawa Yin. Singa Namba, Xiala, Minti Nga Jan Zizya Chuyi Kur Shuji Yin. Minti Ba Hajiang Zaza Che Kure. Gati Minti Nta Ta, Minti Bi Tuchwa Yangda Minba Ta. Zatong Ki Dekha Lung Tu Minna, Minni Muthwa Ba Mazi, Tato Nneba Zongi. Xiala, Chi Juntong Ka, Nung Dre Jeji Minti Nta Nga Shik Kur Shuji Yin. Tangbo Sinti Sumbi Ji Min Tongo. Minzi Ja Sashi Yige Tendo Ni Jagla Teng Song Si Jing Hundu Tongo Hi Chiyo Na. Di Nangduan Na Chuchu Jie Ji Chang Song Min Teng Re Tongo Ba Taan. Si Jing Hundu Tengba Di Sama Mazo Kung Ka Chuchu Jie Da. Ya Na Sama Su Ji Ju Chuchu Ni Ji Ji Su Tongo Bi Duan Yi. Si Ji Ji Su Tengo Hi Chiyo Na Sama Su Ji Ju Chuchu Shekan Gu Ji Min Tongo Re. Nyimba. Mar nyan ni tingo. Nye ni mi tong na, minzi di Mikta ngwen ni janye chewa maze. Mene la shukjin teba da. Mikta la putok te ni. Mikta ngwen so. Nyinti lungwa da. Luja langba. Sabche na mikta ngwen so. Nweba shasibi. Larasho na. Zuburun doba da. Yang na. Ya lang ni. Thongna. Yabu yore. Somba. Min kambu mikjime. Ngwen lali min thongka. Chubmun thongwa. Min kona. Kame shiba te na. Haja nyinka chewa shenye. Mi kame shi na shu je ni mipa nipa ta shu yin shi ni chu mambu shi ki minzi shuwa rura shi mato na minzi la kukbi nandu diwi tindu ju si ji yore. Yiba, chu yi yurin ju ji jini tongo. Mi lali minri tong na shibi mipa rtuwa toni minri di shimar zowa ta yang na chu yi nandu yurin ju ji jini shiba li ji yore. Tetar shi na minri tuen mato pa ma zi dadu minzi ji hushun te si. Nga ba, gongchu kuna da gyaku su ju mi tongji yo mara. Wajja da, siku, gyaku tongja, sija su gongchu natsu la di ni, mi tong na, mi ni la hukjin te si bar ma zi. Ta na, ne yindan ju nyinga chenpo zo si. Yang da bi mi tenta na, chuku zhunja ju tonggo ba di yin. Chukba, mi ju tumbur ka di ni tongwa. Lo mi su nga chi degi re ju mi zi di, ma mambo shi ka di ni tongji yo. Dedar shi na shu jik ni minzi la bazu tesiba mazi, minzi ju ngon jo labu yo. Shu yin shi ni minzi tongzi la chunzi muto bi, minzi mutan bada, ya na minzi tongzi mawa li yoshun tesi. Dimba, minzi mambu nyandu si ni tongzi yo mara. Minzi mambu nyandu si ni tong na minzi mambu pinzi la hukjin te bada, ta na nyinga zongi re. Pe na zhungu minzi tongyo do, junen gu bi minzi san, Yana, leta shuwar gubi min to na rungu shi mato. Tewi, mi mambu nyandu tong gose, nimbato minba la gandru shukure. Jeba, mi tongji chu mambu tongji me. Mi tongka chu mambu to na posu langba ta, mi shio ni luteng to dulin sheba mapin. Shidang ni xe na, mi tongka chu zhunjang popa gangza tong na chu. Lo mi su nga chi degu reje, mi tongji kama nga ina to chu mambu na yabu yara. Guba, min tongji demata ngushe shi juyo mara. Min tongji shidang kuchu shika ni, kuchu kyeg nangdo, luteng do, minze ju nuba tuenji yobi, demata ngushe shi na, min ju nuba la nushun tegu yore. Guba, min tongga gandwe da samasa jume. Min tongga lungzu mibi zantong di na, minze ju nuba tuen matoba maze, sabchi na cesula nyinka zosi. Pe na, chakhe jubi minze da, nyinze gubi min ji tongga, Tsa mangwi sirik su lanzai guba tang, ngwa mi tongji chanra tini tongjo ya mara. Saka nama, xiaan la tripi dojin xiba de gangi bi gor xiu jing. Tripi dojin xiba na, neja tamma ma yuwa, nuri su, niru mba di, tripa zi cha ni, renji kherji bi neja re. Neja poe me zhola nubi si da, shun la, mi luk si ji tamma ma yuwa gang rong da, Beke chanchi lungsi chusir ji chiba da, chibo zi zanlan, chimba zanlan la chiku jin da, chiku su, do la chudri chaba dar renji gumbur njewa la chibi dojin xie sewa yin. Ne da la dojin di nyo ji chiba da, chibo zi zanlan do nibi da la du ngama da, bama, suma som do yi chu la, du ngami da na niji kyong ya wa yin. Yin na yang, sibi yin doi na wa da, Zuzir langba, lakbar to suba beba ta, dunja zewa. Diwo di, chibo ta chibi zalan to xorni, gana di ta na chibi nyinse ne tangra la. Chiteng la ni na, zezo yoba, gangar subi iyan mo dewa ta, cawa jaba jire. Dwi tami ta la, mek sepo chiba ta, yinba loba, zhijin jindu gacha chwa. Chayi ta subi milong zezo kiwa, jije ne ta tunju yore. Pime tabu la chepar to nyen mwede wata, yegan ga bata, si sepa zanji, tuwa jabi na wata, lehe nyamba, xandu ja ngo la gamba. Kam mwede wa, gangar dojin chere su wata, chiba nyinse jibi wange, chiba chere su ne, lagbi rekto baan yu. Dui tamar gongsa je nedali, ye gangar lupo sanro chenpo lamba ta, sui do do zo muto bi nazo yu ba, chiku nando do ma wa. Chiba chiwi jinja, chiga yuwa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo ngali chiwa taan, 从头慢慢走啊

chiba ninze jiba, cawa chiru jiba. Ta na nato jinji chishi ninze yan jongsi. Deedabu la xia gyu xia jili ta yin mantong la. Nebi, chinse je zanlan na gani chiji shuwi lam cheba ta. Dii wange chiba chiru jiba ta. Chiza sosru naso rangi je chibi ne cha chindu juni xia gyu xie jang pinba chunga ta. Gyu gawa ma zi, minga juli. Nöji tini tsirabli nini hiisung batar gyo kawayo. Dewi neji kanya hungu garchiwi chibi dodrenji nina nöji da yasachiwa. Sashuri tenba maandrabi nende lungu yobi dina minaju jundu muntrubi seda shuna nomda sashur changda burasu la zambata duidato minkalan suni minjoshiju gechimui. Senga namba. Xiala chashi tuwi neji ngungu ki junhi kaji kyuji. Menna ji sowe chachin leso sunwa da duini chashi tuwi neba mangdun zhugi yoba dang. Chashi tuwi ne deli jinbi le cha shuwa da nyingnege re kimi nuba shuwi ne su mangbun zhugi yobi deli chibi neji cisu la cewa shibi chashi tuwi ne ngungu sheji na hajang ki ge jimui. Rua ganshi yinya tama shiga na juli duta meba na Sūdīng gūnzhū chūnyīn yī. Wāngjā dzīzhū nūpā sāngjī mūsāpā tīnī tūy māyīpā shēgā nāchūn zhūngjī lī rēhī dūtūpī gājā zhūngu yōtāp. Shēngrū nāmjā sāshī rīngdāchā gōgā tī ngāmbār tō tāngzī shāgū. Tēlā tūnyījī nāchā māyī lūngkā dētā sāngjī jīn zō nērēgdā thā rēngdū tūnzhī tī tūnyījī shāyā zōwā yīmbā tā. Mūnzhōngwā shībī zōwā nā nē gāngī tī hūngu gā rīgbā lī. Manchila, deli cha hungu ka talan zo na si shu nyi yinbi hungu ka talan zo ngu zha xa jing. Dangbo, si chi shu chula donan xe gu. Gek ni, tsumi si chi nyi shu chu gu xe na, si chi toa ja chi wa ta, ya na, toa tu chi wa ma xe pa si chi rinpar sa wa ta, muntru bi si ta, dumi ka si su ma ti na ya bu yore. Pi na, si rik muntru pa su ji, shuk pa ta, kuk pa ju bi, Lūdēngā lōngkāng chōngnī chāshī lā xūkchīn tēbī gāsō chāshī tōngzhūr jīndu sōngwī lētā dōwā tā chāzā gāpā sōchū nēn chōngnī bī jūndu īzā shēchī tē gējīmōi. Nī nī dōwā tā chāngrā kī nyēshū lā tōnā shēkūrē. Chāng tā dōwā mūtībā māzē kāchī sīrē jā sāchū mē. Chāng māmbō tī nā chāñī nyāyū dānyēn jē mānyū pā tā bēkī pēwā sōchū lōngchā gā zāngā nī Nyingcha ta, lecha ka jowa xindu suni, tama luden ka chaza yungu jowa melekba chabi, nyingda, kimba, kima suju nipa ki xindu jowa ta. Deli, lecha ka jowa xindu suni, yushe nyamba ta, nramba yuwa suju neren jowa ta. Changa nipa, cawi rangi li, chaju jenjo ta, deli nyingza ta, chinza, lecha suju kubu jiwi, cha towa ta. Lita dowa suja nyongsi bi dere donan shi jo gejimui. Dowa yang dili mandi ba lobo ngwe su dure cha ba su dukung la chukpa nang yin yin ba dang. Di lowi nubwa shukjin te ba mazi lu denga cha za yang sanju li nying cha jowa ji yin do suwi nying zir da cha zanga bi nere su naso shi bi dere di na nubwa jimu yore. Son ni gongchi mambo tongju yomari. Gongchi lan na mawa da gyudin ju oma da dungja kofi la soba yoba da deda ka zhucha ya ca da gara ci ya su zinju nasu ka zhubi dere cha kumbi nipa yo la cha za kimbi nipa yo yobi dere denpa ra yisa shegu re nipa shuna tinsu la donan shegu deya kengni junshu la donan shegu sendo kiwa da senshuk mutinpa sengu kiwa kongcho langba suja chashi torunruwi juchin zowa yinbi duyudara semu ngaso jabata nyangye chewa mawa mawa njayishin traba kangar chewa suju li pangni trusen kuwa shego chumada li rupato sanchu mutubata yangna ngawa shunga pinchu ju sanshila nini sindi bapeta tsengjan ju guni ngawa sita shego bali deli dute kazu chikzu shizi senkang chukni chashi jintun rusi du jundo Zubu zundar shina lunkan jayang don ruwa ta,
Lizongzhe, Beta Suzhe, Tse Marun Rovi, Tse Dijin Gushuela Dini, Zubu Zundarshina, Nering Hungu Homni, Detana Pinto Chimboyore. Nini, Dujugu Shuanala Donashego. Dugili, Gunga Tahi Torun Ruwa, Gunsa Yinla, Nere Hubi Chutu Trubani, Chutu Jebata, Shudu Chutu Nabani, Jebibara, Tahi Tui Dugayin Bata, Yaki Tado Kiwi Dusoya, Tahi Chi Tui Niman Dewata. ngazo chimbo jabaso tene jemro. Du jundo ya, nubu chachi na chashi torun rola, choyoshi na ya chashi torun rovi, deda nyangju shi jo ke chimbo yi. Deli sikon ya, yaka chadu kaso, sisi re kyung di na leki, gundi chabi kaso, choyi sirik di na yabu yore. Somni nikapshu rana donashego. Toba dan kombi wang goyo kowa da, yiga kyuba, suju ngowa tanga daba dan, Yala Shubata, Loburdo, Dribajaba, Drikin Gambada, Gabi Hugjizewa, Suja, Lunta Gujawala, Putuk Dani, Loburdo, Punjo Shungwe, Leta Dawa Shungwayala, Negaju Shunlang Wange, Gijig Zandu Shungwayayu. Dewe Dela, Zani Tata, Minju Shiawasu, Ligwar Shungwa Shijina, Shindu Gijimwe. Huela, Ngozewe Ne Jutaju Goshuji. Ngo Chimbu Zedi, Mu mambu xeke di nangmei to tangwa di mandrik. Kanyi se na, ngo zewa di lunshi yi negi kaji tang tekan rawa yoba mazi, nyingka chewa di ngenpa to tongan chenpo xekur. Di yang towa chenpi nangto deba tang, nyingzi mambu nyi mewa, sigo meba yuren deba, gecha yuren xeba, nguyu renwa, chanra tongma wa, meda nyingma soju zhoye chewa. Lula rungo tunbi lungzir puba tang, Deji dachashangwa soju ngozi si jiri. Ngozi vi juji da neda la, meda nyumi dwe na ngozi wa mazi. Ngoo ji la sirik sandu meba da, lakwa to changra to na ngozi wa ji ne parchi binti jungo ni. Ne teri minjo shata na yokpa rika bidung rubu chok da, nyingung si dik rubu ya, gomu sindu juji rubu song ji dongo. Iza she guba she la, minti sika chong chi vi sama suji suy na yabu yore. Yeya basanto mana yitan ka tan kuni tongo bata, yana ngotan somba kuni tongo. Yang juji da ne da la, ngoo ji ji lupo chong bata sari sari sheba, sila chowa meba ji ne parchi pelong kongo nere. Ne teri minjo shatan na, shoba hingu jeba rupu jekta, nyingon rika pedung rupu du, gomu duzu juji rupu du so chuku ka tongo re. Yang juji da ne da la, Jujin sebu meba, jawa dan, ranru zewa dan, rambi zapa wa. Lui chadang ke, chibar meba, xiogba ni nyinshe ba dan, dubi ka ne lang ba dan, gongru debo yunwa su na, lungchi chungo nere. Ne derek la, xiogba dudek rubu chok dan, nyinggong sedek rubu chok, gomu aga songa rubu ye ji, chuku ku tongwa dan, basen do mani yutang ke tangku ni tongko. Yang Jujin da ne da la, zon dan, gogba, ngacha kere santong mawe kata lukya tsapu sui je ta yang na jujin sabu meba na ngaba mazi zuma nye ta na iye nye la nazo to na yasi je ne ta yang na yama nezi je ne ta yi nye di minjo shata na yoba kuchong rubu ye ta nyingong sendo juji rubu song gomu dora rubu song ji ta cawa ji ti gomu duzu linju rubu song ji chuku kutong go la basen to Wangu nala tenpa tang, yana mingkanto shini mingkajabaso, mingbi gatar mingyo sheko. Yena takong la junto nasok jaba tang, yana gata gala zewa na parche jingzeke ne tang, yana lebi jige so shungi ne ta yinbi, mingkanto suni taji yabu sheba li rangsa je mingyo sha juyo mare. Ngo yon zewa maze, jingba reng jingu motoba na parche le jing taji ne tang, deji ngo yon tang, Takbi ngoso nasuk zela meba tongwa ta ngo zeba na pachi chashi tupi ne ta lebi na chashiwa ta ya na luju chasi chichir towa le shongwe ngo ne yinbi kanju minkanto shini daje ta gyuta sheko. Dacha shongji ngo zewa ta ngo chongshi si shokwa cimu ngo zini luburdu nisipa su shona kanju minkanto shewa ta nre woshi sheka lubu ginjato nyumbur nyubwa ta ngo yujikdo choni ngo la dasi muyungwa sheko. Sengen namba, shetang ke ngozebi jujin maangji, su la nyingkai yobi negi mangda jita rewa yoba ting, negi kanyi tingke maji gu rangsang je nyingkai jabi ming kanchong tu tong jo yomari.
文章中东国在瓦当查西图为内容研究没得东西当没得年啊什么年啊拉面三分六不熟刚融军都多呢你就很过头把马贼民间就那帮也不吞头绝了工作国在瓦就在这过去吧下了那场爸爸就在这过去的现在没忙不歇个那场爸爸的你就讲不歇了我就歇去天天弄出去打瓦歇了 나타바바는 나네 코니 진제 나타바바다 르부시 니게 진비 나타바바 레니요 대야 나코 요제니 나타바바나 파르치 나네 코니 나타바바다 나코 닌간니 나타바바나 파르치 르부시 네제랑길이 쇼웨 나코 능은니 나타바바나 시바다 긴쿠르라 쇼와 마이 파르치와나 나코 오바다 나코나 오본조와 다초쇼와 소다 대기 야시 네다 롱세지리 쇼웨 나부 장원이 나타바바는 나처 담아다 기비르다 쇼와 마히 파르치와는 차히토의 내다 파자 트부즈바 소지 지니 쇼이 예야 공조 진보 세바다 장바자바 르슈 진조바 나 효지 시바 소지 진비 나타바실라 신나 난디 뜬카다 지가 군가선나 나타바바 망워요 비맹가실라 단세메바 단세지트스 나타바바티 단세 고도비 니지스르히 덴네 륜가제 샬리 쪼바단 저와여레 나타바바다다 나가바나 나보나 샤시바다 야세진네다이 예야 나타바바다 냥도 손니니 나타바나 파르치와 체렌지네다 야나 타네단 저와여바소 너나 나타바비 주지 치마와디 민칸도 손니 다제사보셰고발리 듄잔티니시죠여마레 나타바바 교탄나 나타바비 네비 난사 마지바 르보 쯔부르 르보 데디 라제게 나타바비 나디 제니 까마소니 나바 데체 나타바바 총으레 시단근 고토지레 대자 마피나 승발당 벤자마 간로시 나코나 교니 나타고 타시고 차지여나 승발토 돈리다 라즈 간로가 고아쇼데 나코나 타르신바 자니 나타고 타시바다 야나 슐로미 마혼진제 과 승바다 베자마 가론시 그 도쇼니 나타가나 누바하자 야부터 도주리 대기 고다 따비 응어서 초점무 자자시바다 라레 점무잖아 나타고주 빈도여 대자 마페나 슐로미 판신레다 사리 레레자만가 냥도 르버고니 점무차지 사리 나코나 타르시바자니 주세 니히자이니 주세 이지히지 손지 시르된주 wāngjā tātō nātāng gāmē nā lāyāng fāshilī sāngrējī kāgu. Gātē nātā shūchīndō mbāpātā, nātā yūrēntō bā nā lūbū shīyī chāsī nī cēsūlā nyāngkā chīmbu yūrā. Tēyā lū shīyī chāsī bī nētā nā ngōdōng shāwā jūpātā, zān jūpū pāwā, lū lā ngūnām bāpā, tā nā trīmētō jāwā sūchū nētā ngōnjū yōbī, tēyikā nēpātā nīyū kātā jūmē lā, jūnyū nyāngkūr mīngkāntō shīnī, nyūshū shēpātā nrēl, nātā bābī jūchīn tājī sābū shēkū. Mēn gāngshī sāgu xī na, xioba tāngchī nyāngā rūpū yātā, nyinggō tā gūmū gujī kāngchā rūpū nyingtō gubā tā, yā na, shūnggō la shūlō gā chāchū mī, chū shū mī tā, ānlō shū yī mīngkā jābā sō, mī bī kātā yī mīngyō shē gu. Gōngdōng gōzī wā jūtā tā, nātā bābā jūtā chū gō shū bā yī, xiā la gēngā bā jūtā chū gō shū jī yī. Gēngā bī nē na, lū nē tā, gūmī nē gāngshī lī shāng wā yī. 第一主人党内党的西贡州若哈江高瓦党亚那强拉党苏宾苏若茶瓦党主要区别是的三头马瓦党六扎布出吧给家些马瓦地面强人内党日间之内苏州给高瓦马贼落扎巴党罗阿马瓦古马贼瓦起码没高瓦个人温古东高瓦党茶瓦吉巴苏州内党团结了前边儿就内党了个人给人家起了 가리 총화다 제외나라 타마소바다 차신세와나 파르치 롱리지비 겐가비네 야 제와 차신 간라 게차 효과와나 파르치 치발리지비 겐가비네 겐다 마신 게 하장 제와나 파르치 베케네지비 겐가비네
lü hajang chou qi wa dan, si ju qi ju nui jin, gen zi wa na, par qi cha li ju bi gen ga bi ne yin. Gen ga bi ne ju

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 샤기 차지도 세바이나라 렘기 칸저지지나다 차지졸고 아니 군조이나라다 렘기 민저미기가도 샤괴즈 커진 거 때문에 답차도 그 군조티기나라다 유바도 사바티기를 뛰신이 뛰신 나괴도 티기 렘기 갈리갈리 나괴즈 커인 거야
1: 머리리 드네 치종아 니납사이 나차제니 니마싱기 챔든조 다단잠 랑디 치종아 시디 치종아 파라 본도혀 먼 퇴네 군조가도 세바다 유레이통와 되모지아과 군조 네바체 되토도 샤괴즈다오 Tene pyoeda dhambak tsi chonga ne, pyoeda jebak tsi chonga pala pontaot kana kida sina, xel kida ho. Te kaab te du gondro ngabdu zoji tse, yulay tongjo tue mo jaqba, te gondro paan de lu ki tu su te, te ki tu tola taib gureze teri chanko zui da ho.
0: Re re, tsi nye ye sasoy che inga cha somne, duen tomi rangang sin, kya gang cha, chuo kanja, dende lenba, muntui duen de sinbi tsamada chu xun tang, ya xun, ro xun ji mo yungwa xa gu, deo xang zhubi sakul jia xiu zu nam, bang ra tosa ni masara xi bu di, Shahiji Taptang Pajoka Lega Yabu Shigu, Tsinyeju Luka Ngacha Yeni, Tsinyejun Tai Ngacha Nimbar Nima Na, Tsinyeji Sunkur Paga Ngacha Jini, Juzi Gamaja Kacher, Shadun Rin Chulung Yenla Jidin Duzaran Jowi, Minji Dang Chula Hubar Sha, Ngacher Gunu, Simpung Shani Lora Nalangjo, Da Zoni Do, Haji Xiangdu, Shalora Pungpo Zhangnangin, Ruji Tongdang Sankarni, Yilam Xiangher, Pulu Zubi Tsinyeshichi, Tsi Juye Lazi Kuenge, Dano ina bada dunbaga tsi nye ye sasoy che inga jasom ne duan tomi rangang sin zon nung dun samjie lehinga. Dani rambin kya ba kya judo, ani kyo khan rajido, dinde ina la, dinde lenba yin zinga. Dani duan da tsa doga tsama di yitanji la, kyo xion do, ya xion, ru xion tsuma ma yong liye na, lega da tsa cipo zhoga rezi kwenga. Zho kanda jika ya na la, dio xiang zho bi sako liya xiu zu tanji la, bong zhe, tosa ni masa xii bo judo, ani xia xie jita zo judo. Pajo ka leka tsuma tsa tsui bo zhuk rezi kwen ka. Dini bada dunpa ka tsi nye zhu luka ngacha ye ni, tsi nye dun, daya ngacha nyingpa ra nyema na zo nyena ke xing ka. Tsi nye ji sunko pa ka ngacha jing ni, zhu zi gama raka xer zon da gama raka xali ka ngo tsu xing ka. Dini xia dun ka rin la qilung tsuma yi la ji ding ka du sun jo sali do, ani min ji do, chui la xiu ju ka xia wata so zhu qiu rezi kwen ka. Bada dunpa ka qi la go la xiu ya na la, pu lu zhe bi tsi nye xu qi. Tsi jo ye la zi kwenge.
1: Tene ta dawa riri la njungwa sachi me lamka kamxie che cho riri dao chi. Je la daan der njungwa mech kamxie chi wi yo jer cha je rempar paab. Sebra tsi jo ne lakpa nam ri tan do du kamar jo re. Xia lun samsun namkur che yang cha chun re. Tsi jo je ne pasang dunzo ra penpa nipi lo je to cha long toksar gupa maang. Ta bada dunpa njungwa de mech nye de kamxie che ki dao. Jum tsi te la ti ni yo je la cha chu paab zi te rempa paab ki tse. Tene tsi pa jo ne lakpa nam ri ndo du kamar la jo re. Xia lo gan samsun namkur che yang cha chun re. Ndo du na bada dunpa gan cha chu ten rinpo paru zi dao. Te tsi jo je ne pasang dunzo ra penpa nipi lo je to cha long toksar gupa maang zu. Ta tene che za ta kamar jo tang gan rewa la tene ri dao.
0: Re re re re. Bada dunpa ga si inpa tsi kwa la hi gyan na la. Pa tsi da tsi pa je. Nga, ji, jo, juni, juye, joji, jogo, nyexu jie, nyexu ye, nyexu zhu, nyexu ji, nyexu ge ji jikwa la yinzi kwenge. Da gongli nang niga peda dunpa ka da xin do di xio sargo. Xiamla tering ka zaka ci xio kwa la ngo zhun do di xio na.
1: Tene ta tereng ki zaka cip jio xio na. Tereng na pu me ta lu dawa dunpi cipa chonga. Che da ji pi ci nipji, riza pa san, kama myonji, njong chu sa chu, chui chi jie go, jua zangbo. Pomtong xer da hachi sang tu. Tereng nam go na nyingi nam kori. ngaro chusu chu geida shiru chusu chukpa nila dusu tun sam khal. Saani pyoos chu jo za penpa, njong chu saani. Naani pyoos chu bde za nima, njong chu meni. Yini pyoos chu ubji za dawa, njong chu chuni. Tendi puja loto xio tsar.

0: Pensuin je samsui ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu kya chue ni zang xue da guo du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie le chen
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

ka chuta cha wi pyu chi rin ni che phan tha che je za ki pa ta ki rang rang ko uyen da re zo ni ye ge lo za ni ma na di chue cha chi chang da che wi uyen da hi yin bing ni ma nan je sen so ba kya sa mu yu yi chi de ren ga li mun de ri lin chi na ge lo za ni mi ki che sa zong jian ji di de xue de kong ge sa zong chue cha zhe wa da jin cha gor ka da xia ji yin

0: Rūni jībō yīngpī nū sār sīm rōng lā. Qīmā, mō kōng bī, zhōng zāng zī jīsū jēb shū xī shī chū. Mō chāmi jī, xīm bī, lā xī dāng, sā mā, zī qī sū, dēn chō yāng, līm rōng. Tā dōng, mō chāmi dāng rūni, zī rā dāng, rō gār kāng, xī līng jī sūn rōng rōng. Mō chāmi jī lāng khu lā, dōng rōng. Qīn dā qīn lā mē dū, qīn cōng xīn tōng zhuā dāng, yān nā rōng nī chā chū mē bī sā lām dāng, cōng kōng, rīng gō, lōng zhōng, zhāng ngū, chūn zhāng sū lā, rō mā shōng. Sā lām tōng zhō gāb, yī yuān dūng jē lā dā jī xī kū, lāng khuār nūng tō gāb, ngō dāng, lā bā, gē kōng xī lā sīng mā shōng. Zhōng lām tōng zhō gāb, yī yuān dāng, hūn jī lā, dā jī mā jī nā, lāng khuār dā yāng nā, bā bā sū lā, dōng kā jē bī, yīng kā yu. Lō zhōng zhō bō zhōng cō, dū lā, ngē chē nā lā, sāng gō shūng dū, gāng zhā sī gu mī dāng, lō gā mū chū bā, gāng zhā sī gu mī. Dū zhōng cō ān nō, dīng zhā tī lā, zā zhā gāng zhā sī gu mī sū, dīng zhā sī zhā kā jē ngō zhō sī bā yīng. Zhō bō chēn cō yī, dīng zhā sī zhā dīng cō, sē bō hā gō yōng yī shī. Sāng lā, bū chū kōng gā, dīng zhā sī zhā kā jē ngō zhō sī jī yīng. Bujo kongka lo suen zo duen zang ni jiwa li. Bujo kongki ngibar chogu yi ce so lang gi lin dang chogu di tang yung war gun di si ba di. Xiawa gun jia zu ni do zong tu. Chogu yi chua dang dang dong zhi di. Din jia dang, cho ju. Di zong ka lo su dong di. Chogu rung ni la song shi si bin du hi dang nubar tong de su dong gui ba di. Si bo dong yu. Din ge zhi chogu mong qi wa na ka si shi. Bujo kong ni, chuga la, lo yi linti pi, dun jen mu zhong yi qi duo. Gigin kaki hi ki, ngo zong la, don nang hiu chi si ti. Chuga xe la, ru zi si ba, gang gu si ba tam. Gati, xe la xin jang, rung mu, ngang ni, ru zi si ba, ding gu hi yin yun. Yin ni ya, ngo zong hiu chi si ba di, chuga yi chang long la, nui ba si xin yu pi. Ngan cho yi, chuga la, nui xun su wi ju jin la, ni yin ding jia, yi zi si ti. Horta ki, nui xin jie zhi, ding gu xie bar, bie zun xie gu. Dada xi na, bujo kong ki, da zui chugi xin kang pechi qie chuni dan, gong ren yue bi gu ni, xia wan zhu bar, yin lin xie tun. Deng ge, chugi ding jia la, dun jin zui ju jin na, nying gu kin jia, zui bi nui cie dan. Chugi, rong ding ge ju jin jie zui bi nui cie. Li su bi, xi ni jie zui bi nui cie. Bujo kong ki, ji qi xin ba li zui bi nui cie. Qing da ge zui bi nui cie. Chugi shi la ru zi lan zhu war, zang zu xie ba li zui bi nui cie. Bujo kong ge, lang lo tu chang min ba dang, do dang mu lei bi zui bi nui cie. Chugi ru ni la, song shi xie bi, du xi xin ba li zui bi nui cie su, mu ni wang hi yu. Jie, du ngui dang tun la, nui ba ding bi ding jia lang lo nzu ba dang, lang lin do da gu. Bujo kong ge, ding jia lang lo cie dang ding la, tu chang yin gu ba ma si. Bujo kong ge, chua dang, lo zhong ge ding jia nong dun chong ma du xin. Dun xin si xin, shu gu chong wang hi yin gu. Lang lo di, bie mei xiu dong zang dong men jo ar qi tu. Bujo kong ki, li zo ba zang zo xie di, lo yong da lang lo xie cha xie ba pu. Di li jang, ger qi wa na. Qing gin men na, gu zhi xie di, ding jia xia war, do nang xia gu. Ben na, min go cu de xiang gu ba di, ding jia zhuo lam ni zhuo ren zhuo ba dang. Zin jia yi me zhang ling ge, chu ge ni da, gi gi jie me cong wa di da ki, nyu shi ji, wu dun zhuo bi gi zha tu ge, min go men na ki. Mu chui chung di, chu ge dang gi gin shu bar xia gu. Xia gu di, chu ge su mi xuan xiong ge, chu jia mi ban, zhuo bo xiang zhuo gu bi, ge qin rong yin xin si niu la. Chu ge su, min go jun qi dang, ka wun jing wu su. Yu qi lang ngun jin li bu xi ji. Mi xuan nian da yi ka bar, jie jie gu yin ba dang. Ni chu gan zha xi gu wun ni, ka bar di dong a dang, jie da dong a su qi, mi xuan xiong ge, rong shu xi bi, xie ta xi yong yin xi. Chogu yi, nam jun jiu chua chu, din jia rong shi qi, lu su mu bu yu ba dang, gi gin qi, lu su yin gan ni la ming ni, ge dun lu su dong gu. Chogu yi, lu su qi, din jia na zuo dang, xia wa gun qi su xin yin, di wi gi gin dang, dan nian xin qin qi, song xin xi ba zang qi mu chu bar, ni bar du, chogu la, nam ba gun du, din jia du xi qi lu su, ni mu dang di, din jia xiu lam jiu gong bo xie du, zhu bar xia gu. Chogu yi, rong shi zhi nui ba xin xin xin na, da zi chogu yi ding jia la, gin lin ding bu hi hi tu. Dang bu, qin cong lu su yi gin cin li bar xie di, bu ju kong dang, qin da war jian zhi war dang zi dang. chukala denja rongsong ki loso ni nyamdo pegu. Chukar rongni sonsho chi loso di buju kong konan ni shengwa ba hima yinpar. Mungchia na chukyi namjun jo chowa chu ngui kinyo pi. Chukar rongni sonsho si pi nipa sonsho si ba chingda ki ramde dang nyamdo si na denla ngang le zho si tu. Diyang, chingda ji ki chukala denja sonsho ti cha si cha dang si tan ngu zho si yuan na yam. Tato, chukar rongsong ki nipa sonsho si ba nam si. Diwe, nganso yi chingda ju ni, chingda di da la chukyi rongsong nipa sonsho si bi du nying zha si si ba dam. Du ngi me do, chingda la denja si cha dang chukyi rongsong nipi si cha yi che tuan che chi xia gu. Bu ju kong ge, go sam sam da, chingda dang zhe do ki xia wa nong to, denja dang rongsho la so pi zhe we si cha chingda la cha di. Chingda da nyam do, denja rongsong ki si cha ji lin dang zhe ri xia gu. Nimba, bie chuan cui di nang ba yi, denja lu su bri gu. Cui di yung dan na, chukar rong ni ngu su ju ba dang, kong cu yi tegar do si cha lin si bi nang ba xe yin. Mingu denja si cha dang, jie ni le gu nyu shi si cha. Zheng zhe denja si cha ji, ngan cu yi che tuan jie nang ba yi bai gu. Xia gu zhe zhe la, ngan cu che li mu na den su si di. Chukar cu la, denja si cha che che dang, che li cha kong nong ge, zan nu di bai tuan xia gu. Dun la, bu chu kong ki dung yun tang tun la, nipa din bi denja lang long zo ba tang, lang lo do dar gu bi guar di shu ba yin. Xian lang men tu, bu chu kong ge denja si cha ka jie ngu zhu shu ji yin. Chu ge li, denja lo so la hiong tuan ba, bu chu kong ge denja ne gi gen tang ka zhe do me bi, denja lo so di gi gen tang chu yi shu ni nin jing gu. Dan bu, gi gen qi le jing jie cai xie jie to dong gu, Denja si cha dam, jo nyu jie zeb xiong perwa gigi yi na, nying jie ki xiawa jun su dam. Chuk yi, denja dun jin jie ta jie xie tem, nying gu hiya su, zin ya, jue bi yi yu chun ni, lo yung to dne ba. Jue bi yi zhe xie ba ju, gigi jie xio dong nu ba su xiong dang, gigi jie denja dun jin xiawe nguan ba to dung din, dun jin jie xin gu jie to xie gu. Nying ba, chuk la, xie ten ta mang ki denja lo su dung a dang. Denja jie nu ba su xiong xie gu. Jie, chuk la yung de ji di denja du xie da denja lu su tab su nyo gu la. Chuk la cun na qi li bi xie tem na yin ji nyam nyong lian tun ju ju di yin. Ni, chuk la denja ju xie da rong xiu jie xie ten ga qi gu. Gi gen jie bu ju kong ge tu mong ki zi sa dang mi ki tong qi sa la chuk yi sam xie ki nu ba dang chan bi cun da di. Jie ji gu dang denja nro lam. Man dèr mù zhōng, tù mì nì lan sù xè tì, chù gè cù mà yì xuàn lan yàng dà bì làm tò chì gù. Zìn dà dòng, chù gè cù ar dèp dì rong xèp jì xì tè jàng hì dùn zhōng dùn zhò gù tì. Tù mù dò, cù ar zhù wì bù jù kong lan cù nà, mìn gùn dèn jà jì dùn jì ngùn gù xè jì nà hìn dò gà chì. Nguàn là, chù gè cù zàn zù xì tì, mìn gù shù kà là dà wà dà, dì jì nì zù dì yùn dà hì bè gù. Chu ge ka qi, me su zhe ka xin ni, me su yu qi jie da bi xue xie ba yong ba dang. Yang, chu ge ka qi, me su yu ngu qi me xin ni, jie da zhu ba dang, rong xue xue bi nui ba yong da xi di. Chu ge cu, ning gu ki xie jia xie sun zhu gu. Qin da nang ba dang lu jun zhu bu zhong cu, chu ge nam mi jie jie mi du dang jun zhu zhe xie wa yin. Chu ge nam dian jia ding bing ang cu ha xie zhi dang lu yong xie zhi na, ngan cu cha ma yi du gu qin bu xie sa xie yin. Nan jun cua chue, qin da dang gin gin su qi, chuk la denja xie xia mong za lu gu ba dam. Nui zi xiong du gan zhi si rong xiep dang, ro xiep nui si su qi nui ba yang qi dong gu. La bar du, lo zhong chubu zhong na la denja du xie qi lu su dong gu.
1: Qi ji xie rei gu gu mong jian du ba dang, ji ding la xie du xiang du na, bie de da lu xie qi man ji ba nong ru. Bidab ji qi la xirai ge dun zi ji la, lu dui ji ying ge yu zir si.
0: Chu ge chung chung ge, na na ji lu ngin ba da, de na hu zun qi a xi bi na yi di ni me bi. Gan si yung wi yun di cuma, pa ma yi jing li xiong a yin bi. Ka si, pa ma yi chu ge chung du ni, ju cui qi du da, ti cui qi ke ri si ba der. Lu na yi qi cui da, jun cui qi li ga ma gu wa, du si chu chu. Dung chu chu dang, jun qi jun chu chu su ti. Da du, bu rong du, ama yi xie chu ji dang. Yung zi li zhu ma zhong yi gab, 给给钱融个出个各种难度起将些操心的去玩。

0: 장제 진의 송초 세바 소지 탈람 사바 세디 익자다 레네 쇼노라 힘주 세프투 비프주 세네 피리타 냠네 사주 근데 칼락 바탕 요파티 니에도 라사 통체지 냠주 롱코 강조도 조과 체도 주브레 세네 강조도 약비 냠주 롱코 자 듭고 약바 소 찍데 주브레타 냠저 자지 보예 롱코 레네체 따고 도담 소지 사탑 주비 중원체 주조 추진 토르선 바마지 총진 고요정 준태 레이스 세요바티 니도 닝체 중원체지 메조 덴자라 체미 협협세네 덴거체 메조 드럼 각바타 롱코 덴걸 조바타 덴거체 로소바 만나 돈좀 코데 덴거체 자자 동 소제 니도 조니 토제히 세바마지 레도 피타도 메조 힙자 잡다 세피 망소추 메조 덴자 진도 힝가베 사브데 세요바티 Ndili tsuyen de chamdo chungcher mankam zong ki junam jien je rogyur manga pepchuk yakpo se ne. De chang rei je chidin rolai socha namra suam tuyancho se patan. Chung manga go chre jikdong chukja danchi tuyamji da ca iya tang ne. De chang la shukre drupi rogyur se ta jide. Ojo de chang da da yeb chenli de chang so yungbam ma wi rigde la mingse rogyur se ne. Chidin socha pardye tang din rolai tuyanli la di ne chungsep shu yong ni taje yongwa se yu pardi. Nidu loka chungcher jatsa zong ki ngay nyendam che yarab tamjik chi pa judu zor sepi durab sa pi xipa lali tanglang pi xab yu namra ndremdor kap tangbo nyebari. Ndremdor namra jubnay nang riyo si ju dromdor ta wungi mim chu choche jimba xinglay cere chabda soje chabkwang tsoy yu pari. Nidu nakchu chungcher ndaro zong ki mang yon che lujong luzer ndrenso kap nipi kankor yon ni chungkor jakbi ndremdor nyehye. Kankor xionju gapo yumki mangpo xie ndremdo na xio yubari. Ndremdo di luze tang jikam rinne yukor xiparan zubdu jie nyamdi tingzab topa xie ne. Mangso tsu mang yonji lujo na xiubi zhosan pawa xie yubari. Tain di lici ji zomzhen kankor wa jahi cerai ta suno tuandro. Xiepkian chingu ki lakpa cerai. Nyendu xiumki xiangba yudu ta xira namjal. Dapab dhuzung ki lewa jion jie ye. Tain di penjo sanju nyamda lici xiu car.
1: Tering ge toni.
2: Tering ka toni.
1: Kasang tunbi chanting na, tering shungwe sanju ni.
2: Mang je to kore kesa nam, do du cei sun dhuru hyo.
3: Chobo naba zo kunkan song, ting di pejong lungtin nyingchin li ikon, kamki lungtin jia tering ka toni ji pi li cing nang, rangjong jia jing tsori ya zoy ngang, lu ji ka jung lin pobi go dang.
4: Rangjong ji xia tau na tso ji ni, cong nying kuyu li si tong ikoro.
3: Tamang nyang xue ji, mang jie sien chal na tso sewi guo so zhari xu yue. Zingan ba tso, xiao la rang jiong ji, jing tso riya zun ngang, lu ji ge ju lin po yu guo xu jing. Dawa ji bar, gang jiong san tor, nam ka ya da la, ri zu ji qia xin. Ko ra ko yu ngu ting a jiu di, xie do jie ban ba wa dang, yang yu da da pie jing zhu yi nam ba xing wen yi yue. Ji qia yi wong ge sa jang de ne, jia ke jie, dian jia song ji dang, xin kan dian jia song ji, tab ju tuen kong song yu dian ye, nu ju zang mi dian ye ji gal qin xiu dang. Media Jigjo Songshong Dang, Merika Chala Ngogo Chibi Zoni Sakul Xie Yinbi, Xiexia Shuji Xie Jinping Gi Tukul Samu Nangke Ye. Xielu Nying Dong Nian Alu Dawa Jibar, Xiexia Shuji Xie Jinping Gi, Zhongyang Guza Cobi Nye Chidi, Beo Rangchong Jiong Wen Yini Longu Zhujo Kobi Ding Zhen Zhe Guo Xiu Ba Dang. Rangchong Jiong Dangwi Dang Si Yung Ge, Li Duan Nying Sin Sin Ba Dang, Songxi Gal Qin Yang Nang Yin, Kong Gi, Beo Jie Dura Sabi, Dang Ge Beo Xiong Zhe Yu Xiu Yong Ni La Da Xi Ba Dang, Ding Tu Ya Pei Jie Li Gi Zawi Gong Ye Ta Chong Xie Ba, Peji jian du xisa ba cha chang wa dang, ni la ke wa, xiu yong ji ji gu ni la dar xie ba. Bici to yi peji la gong de ding di dong wa, ding ling dang, peji, xin kam, han zan do chi ji, don ji ye, jun tu dan zin ding sa xie di, tun zhe lang, jo xiu, xi bel, xin tun, zi du ji dian bi xie so zhen lu dian de bian jie, bi san zu jun ho ta xie gui xie song ye. Jiu ling gang zha yi pun ni, zi wa sam mong de ni, qu su se mo zhe wa xie gui sam. Le ji gang zha yi ya ni, zi du dian bi zhe long dang chan ba de xie gui sam xie na, lu ji rin. Rangxiong jiong dangwi ji, jiong yong jie mo de ka ge li ji ba dang, mang chu la tun zhe le ni zhi xie de, nga jiu lu la dian bu ngi ba dang, jin chuo ren bin bu xie de, jun sheng lui ming ang ding ling dang, pie ji, xin kam, tan zang dou ji ji jie duan jin ye, dan jin lui ming xie de, xia xue ngui ji tou ni, tou ke la lin da ba dang, pian jin ngui ji tou ni, ke lin duan tou tou chua wa xie bi, gang jiong san tou ren bin bu ya zhen dang, ngui zhe zhen lin xie bi, nan ba sa jiang xin wen ye.
4: Zhe zhe shu ji Xi Jinping ge bo jiong dang bo den. Bo dar ji yong la, tang to bo ji qiao su ding li dang, jie cuo ding li, mei ling tan zhe, qiu lu ji de ji, zhen qiao xi

하시 홀시 만나 중간 조포 긴지 나조 공라 실효 야마 베친 트야 나비 살아 소정 리로 차촌 만나 차차 차라 페효 다비 리징웨 다 송제 제키나 리지 디제 제체나 첸주 조기 최강 제다 최강 지리 주든 차찬 제든 바 진단나 리제 탄 뚜니 게제 데라 게제 중세 데와 제지난던카 예바 예니 초효 연바 윤니 초효 예윤 니니 짜나 짱리 도마 양와 양빈나 제요 동게 지지라 땅그 난카 돈바 젠선 젠라 초효 오거 사장 도장 네세 네라 유쇼 다보 짱리 데바 유지 돈나 데사 좀나 셔 뚜응을 질로지아 사좀 태시 만지르 시바 생인비 예체라 차인다 차인진지포지 东拉维七绝将月 俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴达俄罪巴
ji ren de la de per xuan yi le gen de nan de la nga zui bi ge de da le zhe de xie ge ji xin kan na zu jue ba ma xi chun tai jiang zhang bu jue ba da bie dun jing gu ni jue ba wei jing gu ni jue ba su zha mi de ma yue bi ngue la nga zui bi xin kan chun bi le ji ji dun gang yi sa na dina nga zui pa ra nga zui xi bi ju zhen nu nyong chul xiong yi di wa dang dong an nga zui li ti ge tu bi qia gu nga zui len jin bi da wa ji dong wei li ji ren de sa wa yi bie qia jia na me ci a bu jiu yue xie la qi du pa du zhen chong xia ji zuo la xie la jia zi bie ji zhe long nang li qi wa jiu nu zhe long ken du bian bu ge wang jin bi ji wa ti ji jin du xiong mo zhuo na nga ji wo ma yu jiang nga ji nang la ni ju mei ba nga la xiao ju ning bu dawa ji ba xia song o lo ni ju men du dui bi dui chou xia du long xiu qie xiu se ji da bu qin du bei qia ji ju cai dang qi ka si ji chun tai la di ni nga zui bi xin kong ji xiao nan dang dong an nan ji yin du ngui ba xie yue la yang bi na da lo lo chong ya ga ni peng zhi li tu wa ni peng deng du da ju zou su chuo ba yue du tuan da ji ba xia song de bi lu du men song de yue xie wo tang ji tuan zhi de wa zhe xiu da lu de bi jin ni ni li ya ba men du ga bu ni ji bang zu xia xiu zhi li tu wa da bu ra nga zhe li xiong yin zhi bu yi ga zhu da lu di xin di xiong wa li ba zhe yue jiang yang bi na li mon de la xi ni la chue xu ba mi no ba dun ji zha qi ni la chue xu ba mi no chung dui le la ma xiang mang bu ji ni ngo cha da dun le la ma xiang xia xian zong du ngo cha zhe ma nga wei ge la xiang ji ren zhuo mu xi ba zhe ma zhe ta quan na zhuo mu xi ju men du bie kan tong la dong wa ra ga lin den zhe yuan na nong ji xi ma sang ki le la la yu jue xu da bu nu nga zhe li ti ge xiong

0: 王学兵都在天端西吧宁波人这边第二孟孟杰空出党一马人比三路女士对部顶把党一次呢孟孟了坚持推把党孟孟加开起大部就位南北政府等政务少总西吧先应别第二作为决断呢党党加开了端下党第四错啊各属西吧第二一万阿爸西吉西吉呢罗琼西比罗翠党新康罗热一级党外集团层部的三总席别孟春杰席别罗金贤一莫说党所以难然个罗翠迭的王位三律加西也越贵行三律加西迭了第二初为庄南党初为宁部初级越别席别我的席呢席级呢空居三别加西雷学贤一大大席级了南民通州席别苏黑大约版的呢今年习近平官员人进来杨达比大外没把当你呢得平你了三个马杰比进京一习近平呢对我们了西巴人给永所三种西巴些马英巴了作为娘娘平送出来给的朗多黑比我嘴巴跟着急推蒙多三种西巴给你的对我作为吹多罗琼西比罗热加西丹带的作为娘娘黑多给的朗多人急若即错啊拼送错把接啦拼托清不越境。喇叭多不及当别啦马黑熊呢穷你熊大黑熊呢第五你熊西巴大伯西比对给呢马黑个决定大瓦党马起大瓦追别隔离期你给先一别选择起三律七决定别西接接控制了八家基层九板呢地位黑木鬼把嫌疑。西一杀出西比去，跟个了西比弱子了，做没比弱子接西一熊娃当，跟个了弱子就能多啰嗦当，一些解决吞不了做没比来些西一熊为，想多对你热对接我转多点小经验，弱子接西一，对呢一接三六热跟当，能断了第三接最起的门禁不了。西边若在拉软大当，正面主要拍我的西边，若在人眼睛黑你。对了呀，西边正面切绝了对你，西边两个当将以这娃这邻居一说，那把忙不约吧。别拿，不第五宫能让住的将个这些，不第五宫能让住的将个你些大比一呢，张块多。西巴送给娘多将个结巴西别节目西别给娘多东林西江一叠西巴去路子节目叠了接多你推巴马西张自己女巴推巴当将个结账结团了一叠叠账东南这边让王七娃张个账里因几次得学了困难一别你叠娃黑当这样周末他去下班能凶赶你拍巴把点兄弟赶紧能个拉子催个打不当打动等了小铺拆了月当我拉严格的麻木月当今年借他天给没多女你南路经济越多说呢若自己给西班牙求你所信你借给这位才能也是让你懂我的心了借给这只领几才能也是让你懂于只领几也一把当借的难多闷闷三闷我不一门拉说吧只能多些吧很多麻烦你。若这些细节呢这么大家你都能细吧当。也才卡塞拉你的话捐藏人王七娃。这么解决后期的把心的细吧能解拉不多个不细节。这样来些细节。对呢细吧能拉一东林几处三路跟学者啰嗦用我的没把些的。第二空虚黑学更是啰嗦当绝对。作为黑家平送出生中我的频率全部吞吞但有几细节了的呢第一能断了没上理上了断下感性比尊当眼皮若让其给钱记录黑暗了下面第一作为黑家所绝把盲听公的认为若在细节当断呢三路当能断铁了三年当都能引进细月别拿本不认解公黑难有知当茫茫粗鄙吹多那面积都知多呢哈江格马来党我才贵别写不他黑了黑了文字别西一都只虚当马当正业了过了不亲近者阿个顿吧虚虑愁结吧出席吧南街东林西别亚来党作为公益让应安尼黑吧大伯马人所说军学大瓦党贼学大瓦第一给业党作为公益门照于经济 西街拉南端等就这人民他做月末，问题怎么了？推蒙个解决个月把的，西街刚当刚一年，第三轮南端很多等三八当过高啊，还满一百了，西边落单仓不了二八当，一年总率人通仓了，决策开始固定，所以全台铁二百多西边当晚人二八当，东里老百姓，送把忙业绩解决过了去呢？ 陆军还将认为中日间南半的呢，芒总等总部与日西空等一大部影响，第二兄弟南端等三总集团的就在春台期间，心中从日忙不如平把价钱转月。忙给他忙给拍几节陆军来的呢，绝对假期为忙心的呢，俺做忙忙接陆军里想话先一把当，第二俺做了个人当，金库运气最多了拉上，王军了我国西边。 亚团党宣传者生率齐全点把马子，就这天让了长别齐全个月把的。今呢，总率就齐全。忙给这总率，写了自己困难的暗门文章，才刚忙用当，才请忙用真从黑门一把了。南端党三年数岁，忙给三总节七八年个日别拿。左党左木真呢，我站等着员呢，左了也很凶呢。 三个月之，肯把大伯才刚赢呢，业绩难断，十步做不了七八档。个人才刚啊，周段拉索比呢，业绩难断，十步做不了七八。才刚忙用他搓把档，第一才进贴，军都通气味，才进周进票。日日托那个来日，日日慢那个来米，全国党话个来日，六段忙那个来米，大伯段进档，日团部接档，团部你。 日团部白马也等着，日爹啦，都在马歇歇。夏日的他们接电了，可大伯接近。银行各党叫了苏北，忙用木节把都买月经。才接这个，才刚出去，才请了忙用他做月饼，忙给这总理呢，叫我当孙兄弟把心意。明白，银行等着月捐餐去取。 忙给跟着些人那样，端午元旦的肉粿，采个卷餐郎们找我忙喂。得了卷筒个别黑呢，采进竹金节叶菜别拿，苞米加别缺枪，人进人口绵羊，头先村别缺枪，送出人大难当，大别采进人热叶卷餐人就把当，采进端金节采叶别拿，看的公公来动着，啥的肉肉来现着，等着阿姐想起来。 来东来西江内用，大伯，我就采进竹，你这几江，他们江把西把当，采进几斤几几菜，从我们部远去称赞的，像俺爸明白也清晰，日头头给把娘娘热，下半段火把太太热，大伯，我妈当他们叔叔七把当，现在你这几把，才刚过进几几菜别拿，龙把七十几年穷三年，东个大部院里用完人。
1: 东个大部生里元把米，热当工把生里元把银，大伯，他们呢，你这几把当，他们江北心里路过，这边一弄，才接接了，才进端进当，接进这边元把银，卷餐节七月底到了一年，没热当三年叔叔了，忙给三总东林节去年热当黑特把银，送把就这春头节七月。
0: 忙给呢，端午日落个三中节，天气早些把生意啦。第二，三路人烟休息点把马子，就这春天讲，平送初步月。前天节我中呢，忙给呢，大多冬节月边，就这节春天生意。春天点，端午啦，七天小短特把别拿，来啦阿婆叫你，到啦刚说四月，刚说四边绿布，下片竹里养娃，你们哪了下次？
1: 本比我拉就贵，多贵哪里白讲？大比难多，忙给三总把俺做慢慢记，菜林的比为主个春台白心里，让个地道个错当，写错经我们不听当，菜推小队先把当，第二扎恰个别当，我是对比从你隔壁春台记，让个三轮自动当，爬入去七夕，金不人我把西把别拿，想把当不同的，让我大当扎兄。
0: 托你云人送的，忙我答应娘送，大别热闹。这下来，我是特别别做，让我大当，忙我大西吧，过年。确定，七天不我歇一觉，忙给这就在那单位白家当，人都开始经营吧的。
1: yang bian na. A ge jin zhe ma mi, nga zui nang la pei du, a ma ruo rang nang de, chu lin ge de nang ge da bu da. Yang bian na. Dang bu nang ni tun du, gan yang san ba ma yong. La mu jie jie nin jie, zhen qin pa ma zhen xiong da bu, ye jie nang jin la qin mei jie jue cai dang, nguan jue su jie peng bu ye mei ba ra. Jun din cu wei nang ge ge jia nin bu du ni, mang la ji bie jin zhe ma ge zong ni, sui nian din ba dang. Pama dang ta ji ren dun zhu wei bu chou ge san lui qi ba ren zhe mi, lei ba ra guan zhe tu yu. Zhu bu nan ba, do na, mang ge na, jia ji wei nga zun ma mang jie. Chowa dang san lu ju zai jie dang wa ji li xiong wa dang. Di da ge xiu du jie peng bu xie yin bi, di qi chui yong su zuo ba jie ga wa shi. Ri di di ren ge lin zin de ju ni qi ji, nga zui bu jie mang ge la, ju nga du zang lun tu ba xie yong jie na, ni ri wa yin.
2: Malu rinji sele haba de, qiangxin honi chorna pangbo ri.
3: Rongge la nin gowi, nga zi la, longxue mumu, rongxi yongi ri.
4: Nga zi xin na, zi ji qi, honi de ba, mo ca yin.
0: Zhubu namba, xian la suna la mong yi, chungbo ri ba go la, jang zi xubi ge, zhe pei di xin ru.
5: Gela kungam sa.
6: Gungam sa.
5: Gela tirin tu zai kong tin zai zai zai jian zhi tang lian na wo ning yu ni ge zhen qi xu yin.
6: La su.
5: Le se gela cha le ka ba na ge yu zhuo le.
6: Nga da de te yu de da da cham do zhong qi chung bu ding qin zong men zi kang ge gen ku xu hui yin.
5: Ha le se gela ge ni cha er qiong yu re be chuo yi zhong zui tang te ju zai ge ke chuo guo lian wa xie be jie zong qi be du ga le.
6: La su la su.
5: Tintre yintu genla ge tirin yin na kya jie sen zho tinge le ya jiebe mingi tongma ti kandre chung zui da ming ti chung tan chung lu di yin na kya jie sen bo cho ya ngo zhun du di xin na ro na.
6: Lasu lasu, ta rarba se zho di dang san ta gari se uri nga rang zui che chi mongbo den de ba ta pusum cho bo.
5: Haa, lisi.
6: Tane ta ti na nekan zong bo, tante jiege ta zho yin de ba tante re do reis. Tati yendu chow de tani, tata ribi chow de tani, chung tsuk lo ju de hajung pata rungo, te kong zunbo, o tanda ji cha do reis. Tati tata te kang kor ge, jatang ge kang gu lungba la, zon pe che wa la, tata ribi shabdo de yu de ba tanda rin do us. Tati shabdo de tsawi tam jung san da wo tang, yana di tomi ge ta tata kang ba tsuk san da wo de ta chung bu yo la. Ta chungpo tingxin zo chibi ki ta pe na, ngo ma tan de gari se usna, xiangxiong shirik ki tani ta longban da wo zo chi ta cha do re. Te yin lu ta xiangxiong ki xuan se te tong, te raba tingxin rewa chenpo yu de po. Yang pong ki gancham dang, te so dang rewa chenpo yu de po. O tani, te yin lu tani ki te ta gari se uri jo zar ki, che chu de ta ngarang su piu ki, rang ki luksur ki tong. Tani changkhen de zola pena gola raba u de ba, o tanda na u kato. Ta chi chu mungbo jen, ta nga tina la, ta nga jie zom ti na la, tani chi chu naga bji kato na ti de ba tanda chiri. Ta tangbo de tani ribi chuo tang, xiong ke zemo, o ta xiong zi, se ta, xiong u se rgo jake. O te nying pa kato wa, te vien do, o nga ri ki xiong ti. Ta ti nga rang su chi thongma u pena, donba shira pe yung bi kapsu, ya temrin da zegon da shoi kap su tane da da la la shi ge dong bu do la shi ge nga dong la la shi ge xiong zhuo lu se da ti kap su pe na ta dong yu de ba da da dong ji ge nga de yu de ba xiong se sen yin o de yu de ba o de ge lu ju dong tu go re de ma zi ba la la shi ne leng bu bu zu da leng bu bu ju la la shi de bo wang de lu su da bo wang la la shi ne ba leng bu tu la la shi ne xiong leng bu tu o dan da yu re Tei maatsi taa ti kaapsu lala shen kaar tsi tos taa kaar shabdo kaan thabji riko dukar. Lala shen romu jolus taa rimu ramu bom chawa taa, tani bapji dable nao taa, tani ngaa donjo, sumnyi sujo. Tong taa teso la soba taa romu mumbo joli res. Lala shen gom jor, lala shen gom tsewo, lala shen gom poro, taa teso na ngamu ki tani shabdo ki nongsen dao chechu. Lala shen shon chapus taa, shon chabji taa ti shon wote. Tā kāp tētū nā uri kē tā tētū ngō rī. Tē mā tsē pā, tā shabdū nō lī jō tsā rā mā rā pē nā, tā nā tsū kē chēshū tē tsō jē tā tā pio kā lāmi nō lā chēshū tē tsō yū tē pā, pio kā rībī nō lā mōbō jē chēshū tē tsō yū tē pā rī nō pē nā, lā lā shē nā chūmū dēngār tsē tūs, lā lā shē nā tām chō kā chū kār tsē tūs, Lala China lab drain jigar chidos. Lala China lamin zongar chidos. Lala China chun jingar chidos. Lala China shazi rotsom chidos. Lala China jachi jingar chidos. O ta tandigi rebag chungong de tandigi shabdug chichu. Tanda mambu chiyu deba tandu rindu. Ta tigi lacha na wotong. Tigi chichu na wotong. Mambu chi ta ta reba dun rewa wot deba. Tigi chichu chua manyan ba tandu mambu ndu. Ta ti chuyo tini ta ta nga tsu yong pangda yenda ji karishye jor se na. Lopo pema yu na kato nong na kanda ji je tupde se du. Zibi chiyu la na nga ma tos. Zibi chiyu se du zon zibi ge lo chung chung ki tanda. Posa te su la na nga ma ta ti nga de ta ta dunji ge nga de re yo mare. Ya ge nga ma de to. Karta chuo dong se du karta yo ba da wa. Ta karta na te yo ba. Tene chuo dong wa. Shion zi tse ba tang su. Shion ge se. Shion wu. Tang chable de se. Jabu cho san jabu ta cho ta kan sam sam san jibo me bate ta jibo ngle ge chede ta tro da kar la tsu ter go cho san ge chedo ba ta de du ni ta ba ta zo kon ju yo de ma ze ba da sang ge da sang ge cham ju yo de ba nga bu nga to se ta nga bu se du ka de du ta bom bo de zo mo bo chi nga bu se ta ta ta nga ra zu chi ka re se go re se na ko ka chong lo ge de re go ra zo ngon de ge de ni ti no zo ko ka chong lo ge de nga ba bom bo de zo nga to se dungje lan dungje tin nga de nga ma ta ta nga dungje ga nga de chambo che ba to sta de bong ga kan chang la pe de wa chambo o ta da o de ba ta de rin do jabo ni bi zumum je ma ku jabo ni ba da jamu jabo ga wor che bi zumum je ma mo bo ji jabo tin ha kin ha tin da te ne byo sa ta course de ja course de ba bo mo je me yong dong xiong da che su nian su ko tin xi gong do dong su bo mo je ma de zu yong dong xuan xuan da ta ti xuan ge zuo de de Sungyi kani ye tong ye tong ye. Te sor kuk siru tani nyo kuk chewa dienbi kaw ne. Kangdu tong si ta reba nung la nga dha re la dung dha re, nga dha re la dog dha re sa ura. Ta ti ge o che chu yobi to ne. O tan chale re se ne, tomi ge yan jo san ra u tong. Nyo kong tsa wa ti ru tu, tanda che rin de ji da san san chen su.
5: Lese, ane reba, reba se yin da xun se yin di je, ane pyo yin ki choko wa la ya, jawa kante su yu ro.
6: Ta ti tata tanda che re, pe na tata xun tang, Tā tā tā ngā tsū, tā rībī kōr tā tā kōntō ngā kāshē chū shū lē. Pē nā tā tā tōmba xēnā gā nā tā nō lā tā tā ngā kōntō lā lā jī gā shōng, shōng tsē o rē kō. Tē tā ngā tā tā lā lā xē gā ngā tō ngā lā lā jī gā tā nē bōm chā lō lā lā jī gā tā nē shōng tō lō rē kō. Sū mī tō bā, tā nē lā lā xē gā ngā tō ngā, ngā tā, sū mī, tā nē tē tō tā tē tū yō lī gā tā tō ngā. Tani xiaam tanaale, tani lalashi, tani xiong chabu, lalashi chumbi dingar tsetuse, tati dingar tetsu mongbo chi, tani tamcho kujugar, labde jigar, tati chuk chechung mongbo chi, tata reba nung u deba, tanda chirinda. Tati yundu ti chechung tini patsul noma katoon, lakbar tu, tani xiong kan chayu bigabsu, nga ma tokton, tong, semye koton, nga dongton, tetsu teyze ta xiong chabu bigabsu, matje gita nga dong. yenda gitane tong chawan da wochi shou mo chi shu tan da re da yena tsoma tan da re ma da ta re bi ka su tane ta sumye de pai che wi pai la yena sumye tho ta la yon nga ma tho tan da zu ta pa gi ka che da te zu ta po me ka che de la la yon nga ta la yena nga byo nga ma dong chi o te tho o tu ru be na pa zo te chi de ne di ka su da do da da di no la cham che cham se wa di no la ta nga dong chi da 숨님 수지다. 어, 근데 대도 대동 아마 도주 오사리다. 뭐 뭐지? 아마다 할 레비고 뭐마. 아, 라 토리 대야 갑 대두 아마 토지데 아마 갑고 인데. 아. 뭐 단다린도. 어, 대주 돈은 저와 오데 봐. 단다린도. 다다다 시한데 다다 녀슈 로보 페미티노라 다다 지부치 올라나 아마 토세요. 된 디노라 다다 가다 도도 쇼 데마세 바다 생게다. 다도 좀 뭐 잠는 데워고. 어 대존 저와 오대 봤대 다다 다다 단다대 배나 단에 잡아도 참 비게 퍼센트나라 바공 켄가 라시지 골트는 아마 까보콘 다티 아마 까보대 좀 마리화 오토게 뭐 겐바 냠뇨진 그 레시자 레고 든리 그 따래다 다티 동 바다 단에 생게 참죠 어 대주 체주 뭐보다 뛰는 간 따르창 단에 지초가 카타타 대진도 봉고 톨로노는 산돌 윤돌 살롱 윤롱 어 단데 뭐보여래 다 레바고 네바디야 때 던다 못 보여래다 요 라시 뎁지 또 요라 요달 지바르자와 가르자와 고르자와 근데 살모와 동부 사송아 동의 조 바드사 녀비 조 타마사 너비 조서 또 동부 사송의 조 바드사 너비 조 타마사 녀비 조서는 다 잡아놓는 모부 잡지다 다 대조 강다 나로게 먼저 보여 장게 도미 용롱 봉구 추로다

0: 저 망보 유대바 던지 지린도 뭐 던다리 대소 알았어
1: 총유디 이나직 신슝 시리기 신슝 시리 타스단 레베 샵주인 중공시 먼저 이제 지고 얼마
0: 라슬라소
1: 근데 세야기 좀 제대로 근데 있나
0: 다디 다다 던데 차도 다다 땅 호마 다 신슝게 시레데 저 냠 다 템바다 놓고 Tenpa ta nukka la ta ne ta pongga pongda yungtong pongda pongga dhebga shire te tu la dhukab jira dabdong mabu po le se. Dabdong mabu po yungbi kab se ta ne ma chungyor tang te tsu kaan la ma ta ne ta pongbi lo junu vishina rinzi kuma te tsu ma dende shu. Pecha tang rinne te tsu dende shu yung sundu ta ta ta chungyor kaam de la bardo horchong kaam ta chungyor kaam te tsu la pongbo ge ta pe rongchong jo kawa yina ta shongshong da pongbo ge chu dang, rinne dang, lusor dang, gongbishi dang, ye da shamchu ge darsa ta shok che shu ji cha dhore. Tenpa de nyar cha da junji dang, ta te songchob de yak shu ji cha dhore. Ta tanda ji cha dedu ta kandar ter gari cha dhore se na, ta shogu de ka, shogu la nong gu ba nong yin, shogu de ka na sona nong zi tanda zi ba nong yin, tani shongshong shirik dang, pongga shirik de ka na wu na, tanda la te dan tebi ge jyotsar dang, shabchu dang, dugar dang, temi ge chi, chaam dang, temi jibzindu ta mongpo che, pe na tata pongpo ge teno no, chaam teno tala ge ngan chaam se le no. O ta te to, pe chaam te zon rewa chenpo u deba, reba don rewa chenpo u to, rebi chaam te zon. Tani ta nga ge nga rap se du, nga ge nga rap se du, tedu homa loju se du, nga rap se du tar go, rapa sa rap, nga rap se nga ge loju, shiong rap se sumye ge loju. O tanda mongpo che, ta te vijindu ta ta bubje la loju, ta rap bubje ge, bubje, bubjar se, bubjor se rwa, o bubjar ge loju. Te vijindu tong la unxin se re, asham ju unna un chana, chana bu china chin. Te tong la, tong ge loju, o tanda mongpo tanda u deba tanda re da. Te so, ta ta ta ti pecha de kari nung ku dor se na, mongpo ge ta ta takla nung. ala mari ka geku se ju jor geku geku se de shong shong ke geku se de boki ran so nam ma jona dondur se dondur o ti ge penyen non khu de dondur jin do ta ti ma su wo ta na la ta ta ti pe na nga la she je on da dondur mo bo o le re da ta ta nga ran so ngro ju kho le yo de bi ge ta ne ta ta ting ga re ba se ji te nga de ta je ba nga je ba ta go go dondur re da ta je ge je ba se na je ta dondur ge je bi nga de yéngzhé rá chú káu sá ngá péchú tóng xé bá tá kókó rá tá xé wé ngá rí tá tá ngá lá xé ché wóng tá mó bóng tá tá tá tóng tá tá bóng xóng yíng bá tá tá tí xé chó rí tá tá tá kóng tá tá lí ngán xáng rá wá yó bé má tsí ké khú ké tí nóng lá ngá ráp xóng ráp tí xó xé bó tá má tsí lá gu xé wá tí nóng lá tá bóng bó ké bóng xóng yíng bá há chóng ké yíng bá lá gu xé wá ké péchá chó rí tí nóng lá xóng táng ngá táng ún bó káng lé nám chó nyóng khóng ráp xí zó rí tá péchá xó bóng bó lú tá rí tá tá tí nóng lá xóng ké chóng ráp ngā gā chōngdāp, ūn sē tu tōng rī, bōb sē tu bōb jī rī, kāng lēng, tē chū kō chōngdāp rē rī, chū rī bē nā tāng tē mē yō lā tāng lē rī, bō yō tāng xiāng xiong, kāng jēng chōng lā tā yōng lē rī, wā tē chū kō rāp shī tā, hā chōng xēb chē chō wā pshī tā bā, wā tāng tē rī, tē yīn tsā tū, tā nē, jēng nē, bōng bō tāng, xiāng xiong tā bōng bō kā rī nē bā gā rī wā rī kō, nē nē, rē bī xiāb chō tī yā, tē dēbdī gā rī wā, wā tā tū rī rī nā, xiō gu lā nōng gu tsū bā nāng xī, xiō gu gā nā wā nā, nōng tā nā lē bā nōng xī, wā tū rī rī nā tā rē bē chō tē, chōng yō lā chā, tōng bō tā rī, bā rī dāng pē rī, tā mā tā nē, tā nē rī mbā rī, tā tōng mā tā rī, bā rī dāng jū, tā mā pā jēn rō rī kī, zōng kōng lō jū tū rī dā.
1: Tā ngā tsū mī māng bū sī kī rē bā sī yā tī, nā jīg jī zūyō mī lī rē bā rī, sū yō tū yō bā rī xē sī, sū yō yō bā
0: rī. Lā sū lā sū.
1: Tā tī nā, kī rāng kī jē bī nā tā tī, rē bā tī nā jī zūyō mī lī sū yō bā rī chūng sī wā lī yū jī, nā rī bā nā chūng wā xū sī tī lī nā ngūn zūyō tā, ngūn zī sī nā mī ndū jīg, tā tāng sī nā mī ndū kān rī sī yō zhō lā.
0: Tā tī tātā ngā chōngtā kī tōngtā kī chā mēngi rī kō. Dā ngā tsū ngō nē tōng nē tātā tēpā kī kō nē, tā tēngā tāntā mōngbō chī, pē nā tā tēpā kī kō nē tī yā tō tāntā rī tā tēngā sō ngā. Pē nā kā chū kī tēmbā pē yō bī kāp sō rē pā tā rā pā nī pā nō rā nā. Chā tā ngā tī tsē kī tā nī, chā tā ngā rā tsū tē kā rī rī sā nā tāntā mōngbō chī nō rō gā sā rī. Ngā rā tsū chē sē kū rī, kā rī sē kū rī, yī kī tā ngō nē dā chū kī rū tā ngā tōng khēn chī yī nā Tani norsom mada rapa ta rapa ni. Hancha dhala nyena tani te chenkenka mungpo chi nono norso ta. Tante chena song deba te tong, ka te tu kaju ki tenpa tar debi ka su yang te la che rabi shabro ki de che pepchuk na wo tong na, tante wena pa mala rapa tong rewa ursa na, chilog teba ge tabje ba ina ta te korong tebi tone ne so jere go
1: oje
0: hanja nelo dang ta jumsin dang pangda ta tene kaso shi kejan de le me do nyam

0: Bejong longting nyinting le kong, kamke lhopti le chen.
1: Bejong longting nyinting le kong, kamke lhopti le chen.
2: Jachiwi senke namba, ngana bejong longting nyinting le kong, kamke longting je senta chiti le chen ke gengen losa nima yin. Tsuma kanzang. Tini ta lontuyen goma ga nong la. Nga zo ga ta che ga nong ni, ta laden ga che ga. Ani dhaya yu shotsir. Ta lehi jenbu yambo ga nong la tenpa. Oho, ti kor la. Nga zo peje da dhaya ni. Ani rao zang ji ta songpa tani jiri. Tini dhira ta te dang dhal ten nga zo ga lontuyen goma ga nong la. San yi ga dhaya san dhapo ji. Ani gidi shiyo pa tani jiri. Tini dhira to tangbo la ta te so go kor ni. Mandordeji, ane sashi shi jin. Ane chua tangbo da kaan reye se na, ta lihi jinbu wangbo ga nang la, aadan tami raadan re se, laadan ke che raadan re nin de, ane jinju aadan, ane tami ki ji se le, ta danga ke tsu ji je, chobi ke tenze ke, na ya ji song ba re. Ten de le ta, nipa kaanra ji ji ka se la, ane ra jar wa ta, kaanra ji ji ka se la, re jo ki pa, ta ten ni ka chanra bo de kaanra ji re, ko pe ji da ra ni, sahi chi shi zhen ni, dini tenzhe chi kui bari. Ta ten yin de la adan tami radan zhe zhen liu ka zhe la, zho de ngang zho ci che ge zhong zhe bi ka zhe la. Ani ci kang so so ge ta, dini de zhor nzhik ba, de zhor nyam go ge yo ba yin zang, ta tenzhe chi ka zhe la, ani ci ke kang ba ka gong ge tang ma ge, tenzhe chi gin go go wang ge, ani radan zhe ni de ta, dang a ge se ji jo ge ba re zhe. Waya, ta te chi re zhen na, zhuwa tangbo di kukore. Ta nyingba de la, ane la den ji kasi la, zao sen ji pa rang na la, ta miksel ke go dra yu zhotsir de me bari. De me bari de wen ja zai cha ni dra yu zhotsir ji kore de, sen ji pa ge zao a go nong la, zao a nyingi kore ma sung pa tenri ji eri yis, dra yu zhotsir ji kore sir zang ya ma sung pa tenri ji eri yis, wa yina, ta nga su long di goma nong hi yori, ta tenri ji ma re yis. Tā jīnzhēng kārē rī sāpā yīnā, tāngchū yu kāsā lā, shatāng kā ngā sō, anī chē tē sō gu dāyī chō sō jī, nā yā shichat jī, yā na shichat zāmbā tāndrī jī, tāngchū kāsā lā tēng yō rī sī, tēng yō rī sī. Tā tē kārē rī sā na, tāngchū gu tsāwā rāng gā ngā lā, mīntā tē tā nyā jī nā, tēnyī rāng gā dā tōng bī, chīngī lī tāng, shē pā tāng, yīn tāng yōng kōng dēwā tāng, nī tā pē pī dāyā tāng. Yen lar dal haji dan jedak nian da dabo da gada jen da dilang ju dedang nga xiong zhe bin zhung se ni. Oya, da cing deso ke zawe chani chari se dili da zayi yu zi jen na yaxia zaba ji da tenpa res. Tegi nani chan misa ke minta dedang nye ji nye tenye rang ke zha tenbi se ya ke. Tenye rang ke zha tenbi se ya dedang njulima na dedang nga xiong zhe bin zhung se ya. Da nani ke ane minta nga ma ke jen ju ke zayi xiu ji ane shima ke che deso soma da rang da da chunba. Yāna tā māngzhōng nā yā, tā kēchā yā rā gyūdē kī sōr jī, anī ngiāng kī pā, tā tīngzhē kī nā yā jī tē,

진정 듣지 봐. 그 아니 공부 얘기하시 봐 있나? 아 아니 나의 옆에 귀치 세워대 가르치리 있어요. 오 라데자사 그 샤위 열람 야나 대단 대비 그 리치라 아니 편도 유명이 참 이야 그래서 어 샤위 열람 대단 대비 그 리라 편도 유명이 참 이야 그래서 샤위 옆대라 편도 봐 샤와 대기 샤위 옆대라 편도 봐 야나 샤위 옆 대단 대비 그 리치라 편도 봐 누나 아니 대답 그 라딩 나이 나 이봐 귀치 인색 왜 된다 많이 봐 어 샤위 옆대라 샤와 시바 짬리 샤위 옆대라 아니 편도 매봐 대단 대비 그 리라 편도 뭐 누나 된 나이니 바리스 Tindal sato penji jinali jiba ka nai nimba da yiba ka chibara njesa ka ngan rabu ta ta digdolo tuti yobar. Tindal yiba yinza ta lute yu yashi pa yina ta la za yin hibi ka sila xabi yin yu ta re, o la ding chi la re, o tini yinbi ki xawadu chong yobar di meja ta nita bu te ane sato penji jinali jiba ti na nai nimba mar, nai yibar. Jinsen chari yisa pa yina o ta la za yin hibi ka sila xawa za yinbi xawa digi xabi yu ta di la ane pinto yori yis. Pendo yobba yinza, nida tabate, nai nyiba mara, nai yiba riz. Tende yinba yinza, nai nyiba se diri shewi yirji dan, ladengi chida shawa ki yobba, zan chiki, ane, nai nyingba. O, tende chi gyanan chiki mundu usi. O, ten nangi chi, o, hasar nro tabi, nga su, tende ki peji di yaya pa yina, hasar de shewi yiri, os, tende, hasar ki baga ra de ladengi chida nro di shawa ri. Rede wenja, di kasa la, nro vi shawa tiga, hasar la nga su, pendo tu usi, seya yama. Tendai yinba yinza, lhasa da xiawi yixi ni tenang ruwi xiawa xiba zangji ane ko tengu yinba yinza, di kasa la lhasar ruwi xibi go rade ane nai nyingba reyiz. Tendai yinba yinza, di kasa la nai nyingba yinga mengi negata chiri zina xiawi yilta xiawa da ladenji chisumbo yinba matse misa ki chiri zina xiawa tegi xiawi yilta la ta pinto weba teriji. Tendai yinba yinza, yangji tribi doji ge ta kani se menongo nuna dine nai nyi yik chepa dhima xe yung tisila shawa shibi shabi yil dian dian jewa la pento me na nyingba de pe na xatun ro tabu se ne shawa shiba degi shabi yiwa ya na dian jewa ke le de la pento me na de nyingba re pe ya na xatun ro tabu se ne sati penje yabi xatun ro se ya de peji jikwa ke yor ta nai yiba yi na ta ta deli do bar chiri se dili shabi yiwa laden yi chida shawa dini yobba zanji ka machupa zawi chani shawa dhaka shawi yel dhyan dhyan dhyan dhyan dhyan pendo yogi pa dhanda ji chadi yoris pendo yogi pa dhanda ji chadi yoris dhanda yindi la nai nimba da yobba nyinga ta cheba nabu dhanda dodo nabu ji ta yung dhizir ji ganga todol nungu se dhila ta shawi yel dhan ladin shida shawa san yobba de mambu ji nai nimba da yobba nyinga sika mambu ji nga su tsunga dhaba yoris jide me jata barja ladin ji chete barja ladin ji chete gyupa sajje je dhala je rungda murung yana laden je tre te teke gyupa sajje je tsepte nuiga mani dhala dhaji yoshi perna nganzo xaxu sun ro tabelan tsoy maayna nika je sajje je sute chetu, duendu, letu, shetu zini gyupa sajje ke dha ta yonrali ye yorwa teke wo garu je la je yabayna ane nganzo nriga mani je te yabayna xaxu sun ro tabel kasila xaxu je chetun ro, xaxu je duendun ro xaxo ju le dung ru, xaxo ju chur dung ru, saya dung ri, kisa dung ri ji xie ya bang yin na, tate shi dang ka lang ngang su, goji mei bizong rupo chan ru wa, xaxo ju chi dung ru se yu di zil, jen ru a dung xaxo la pen ka de tu, dung ngang su sibo ji den tu gu mendo wa, dung dung xaxo ju chi dung ru se yu di la, tata ju gu de ge yu ma, wen jia da la za xin, yang na, lu ne jie la mar ke lu, da bun dung ri ji li be ya bang yin na, da la za xin hi bi ka si la, da de xia wi yu re, la de la de yi che re, ane za xin ba de xia wa re, lūne jīla mark lūkhi bī kāsila lūne jīnta shāwī yirī lādī lādī yī chayirī mark lūpa dī shāwārī tā nī kāsila shāwī yirī tā lādī yī chayirī shāwā sūmbū yirī tī mīcā parū kā lādī yī chayirī gīpā sācī kā dhāla ngā su jī rūnda mūrū jī tī bā yī na tā lā tsā yī nī kī bā dī tā yī chī tū tsā yī lūne jī jī tēndō mark lū, lūne jī jī shārdō mark lū. Tā ndā tā pari yāgyā bāyī na, shatā ngā ngā su tā kēshā tē ndrīdī bī zōndā bōyirī. Jinsu chirī na, tā yī chētā tsā yōng hī bī kāsila, tsā yōng bā tē tā yī chētā yōng bā. Tā yī chētā yōng bā, jinsu chirī na, tsā yī na tā la pēntō bā. Pēntō bī gī bā tē yōng bā. Lūne jī na mark lū hī bī kāsila, anī mark lū sā kī yōtē lūne jī rī. Lūne jī na, shāwa mark lū bī shāwa tē kī lūne jī na pēntō rī zāyī, pēntō gī yōrī. Kō lūne jī tē sō la ngā su mark lū sō bā, jū chē wī kī sāma tē kēng gī gō yōrī wā. Lūne jīla makilu na, lūne jīla pēntu guyori. Jizi tēla tēni, lūne jī jī chēta makilu sēyōndi,

0: tu la jona jebo ming thap ta rong re jik ting kang la jok to ha che yin ta ti lu tu ke le pa chuin sam na thap ki chi rong le me ta na lo jong she ju ta re mo tu lo jong la ten ni ge ge rong ngui che le pa king ju to lo jong la ten ni ge ge rong ngui che le par ning chap sa pa je yong yong lo jong la ten ni tu rap sa bi ge gen chu tu rap sa bi lop chuk chol le gomba gong ngun to po ge tetar shung na ta zui ta ti lo tu che te ti ge gen lo chi la tang ling she thom ngi re men nam yang ge do wa re chuen pa nam yang yin lo me lo ke pe tar khon do wa re he ja na nam yang ge pa me la he ja na nam yang nam ba sa pi sho la shwe shin ba re te na ngan chu nge par to nam yang ge pa me la nam yang sar chang tun do we he ja la chuen te rong ge le par he yun che tra che ti jun na ha chung ge pa che ke won sa pi cho ga ri pa nam par che han la pi sum ba na kong ni ne nge dag por jo pi nyam nyung ka tha dong ki re la nge shira pa na la che gon lo jong la be ge pe ku cha na wa hi chung re yin chira ta ta ngan chur lo jong lo jong yang yang lo jong ye che gon lo jong la ku ma tong an da chir na wa nying pa la tam sa pa lu pi pe hi yin rong ten ke po che la ne ten tong tam bi chu la ja char hi pe pe tar yin pi ha chang gwe ga chi la chi chu ma da rong re ge gen su nge par to yang yang lo jong la ten ne rong re shirap hyun zin pa nam che le pi ge ko kong ge lo chu ke le pa na nam yang hin pe hin sa hi re rong re ge we hye nyin su nge par to nyun din che sa ben hi chen ne lo chu ke le pi hin sa ndab ge te tar shung na ta zu rong re ze ji che le ne te ne pa thong ge la ze ji che le ne ti wo to cha long jung hin pi lo chu chong yong de shi tong she cha la ten ne rong rin mrin de ni nam yang mri yen tong pung pa nyam hi chen dun ni dun tu shu thom ngi re
1: me pu heri pon tong yom la zong ri lu gu xi xin xie jin ni gong jong sa tu zong ri zai tang de lu chu xia hi je par e ma char
2: che ne zong ri lu gu zai tong li zai sen par ga xiu
3: Zatzi shita rinwi nyingkhen che trobo namba. Tata chichi nyingyimbi lechen dana, kongke longchen che zonri logi chetong hibatare. Lechen di nongto pech zanrung chakin, temi nye nga tong lukzum, betam, kipi legye, mangchui che rinni so nongden pyusum chobo chadri xe tong xeme yunbi, namba chui lechen tra jabshur tong tukur nongju rwahya. Xiamla muthu to mame warche zidong hibi zonyi ke lodun xe juyen. Mame warche zidong, Mēki kā ngāni xie nā, rōng kā xiāli kīpi chōgu tōng, yū tōng tū chī kātē trēju nā, tēnri yā ngā bā xī rē. Wēn chōng bēch tāmbir, chōng dūi pāma xiāng bā, lē chā dārō lāng xiong xī bā tōng. Bōmo xio sara āma mēlip xī bā lē chōng, chōgu pāmi chī sō chā chā wāra ngār dē, chōgu ndun lām lā sāmlō mā tāng cē, tēnā trēn chōng xī lē, trēn chēn xī tō mēn bī nē lūk tēn yō. Po lop chen ton jen para sata rinwi shaju chungchir futu to shio go pa maze. Gongsing zo na rimhi chemni cha go na yon. Teng tong por ndo kep zandi shiwar sunwa ton. Tenne zon soso chikpo nanchu ton meko la deti ndo go chong. Narsun pi po yun hit jo pi, te tsam che semcha ton ten tong kiwa rong ma yon. Nye tong je lu ndawa jipi chi son chi nye, pomo nangsi penchong zendar lo yon shi patang. Pomo nangsar tong ju tena semta kenpo maki na lu tenne mazwe pa hiinpi. Tong tang mtong wala samle nong to tatsui jun meche pa tong. Hladun la nyewe kaisu mutu to tatsui shechin yo. Wente pomo morong kundun lang la sante tar nangsar tong ju taake. Tenyin hyo pi kyozu tukpar nga tong zanda long pa tong. Pomo kyozu tuk tang shekar ya lang. Kaptar nge pama nikar sanlu dochi kibu hik nenpa tong, nyingji polong rabdu yone locho ka gomo shi. Magi pomo soso yon rondo tenne me para sacha shipo nara yate mayu la cheshiwa nrogo sam. He tato juechin yuechong. Jing ne shizu cha nrotong tong tunggo pa tong. Nyi ne nge nyi cha chugu nunlam ka cheto tab kandra ka mutu yuwa shi pi mato. Morong kikpo pami china beti ka tenne. Sata rinpo tanda nrogo pa hikab, senpa shipo gani yon. Lo junyi la lima tabi chogo xe, tari miyu to tongju tanda. Ngone semche zuita mebi tabdu gangra hi mayin nam. Chogo ndun lam la sampa mato, rangsen doro choyon, tadung nazuk tongkandu. Mekor mbazu sunjokep, tenye changzhu ton nantong ke mandrin ton, tonri nyiki

0: loma tenju yinpi. Tugu hajong mambu yueba tong. Chinda dewi mangyin, tugu rar chinda nyingyin yueba mazi. Tana kahi la madang dunjin dupi mazu lakbar che. Pomo na nrondwe mebara tangwahi yinpi. Mekor batsu su leje nanju betalo na ka mada. Tugu su kanju che tengupi. Pomo lagang ngenye che dwero shizi shikab. Pomo dwito majubar. Dani che zu dwero shechong mekor che gondangwar sui chero shechiretam. Ye lung tenpa tong chung megawe nanju tenlo la tena. Pama nyi la kangsim chang yu pa sepo re. Deyong pomo den. Dengan rupa shero shepara mekor che kodong non ro chong na yong. Dachan rupa shero nam babzu che chomche non ton zui mecho pi. Lona cha la shidu nyamnyo mebi shiba sami ki la chwe na. Sinti tong ngangta kinda yue pa sanhi topa hi re. Pomo tong jeje ngarong duri kiwe mechu matong yong. Pomi papa rawa mebara mingi kimi keng. Rinpa nangpi ngangso kya tongsa ne par yue dite. Cher cawa hila, pomo ngui su tuinkab, ngarang tukui pali duri kiwar samchang. Mekor babzu ni lo yungkab, ngarang rinpa nanghi lui dawatong. Pomo zungnyin ta minglam tu cha lamir khati, mukju longlong tu pab. Lekung che ngo zuikab, jundin tara pomo tong nyam tu mebi. Mayen la tukab, ngo cawa tong, ka chingwe nawahi kharwe, konsor yu gushung. Chem tu lo je, pomo ngengor tamti, ngoki chembo hyohing. Namkun tutong nakpo hi chunpi namnyinta, mekor nangtang nangsar lepji chi nambala tokzo shikab. Semba rabdu yue patong, nyingji balab choni chonan goktab teni mandu. Zanda chemdu lekab, mingnyi su chega korhin toche chong mekbar mandu watang. Nyingon lekar tunkab, rawa mebar ngoki hyote. Tata nyidu kaba jete, pomo andoro bero sechiyen. Ngaro mota tangte, pomo sovandogin hietong. Nga yon dungi zwe kawi lo tu hi ka ama tuk shiwar sungi kabar jete. Kong pola lo yon kub, pomo nyam tu ti yon ro se wanda. Pomo namjun hanyi kola rongo tunpa hi yuepi. Tsungmi pomo nangsar tangna semtra yon wa minduk jeton. Lopchung ka genla tsui chong tangna linuk zangluk sungpi. Nge tongdui chi lo tsa tendu suni tangwa hi yinpa tong. Tui nro kara. Pomo, pama nyi chi rong kundunlam ka cheto sanglo tongte rong nangsar lo jong shepar tangwa mato. Ngazu pama putu nangyang ka tendu gala yuke yang ni yang tehete. Utsuk chitangwi dana halam sunra shete tu deni zong pomo tukya meba tabi nawa hishong. Masa tong tukte pomo kor maa tongkep njimpa nangte makchu gongmi to hyachindu. Pomo nangsi lotran jone nyehe songje chi nyehe. Nge tsongkong nongto jangwe nyowe kepso pomo kaban jote. Pagir chuen milu kona hechong keche dangtang sungkar che dachinju. Lalong chada chubisar pomo showe mukchitongin pa sepur hibatong. Ndar ngarong yon mikyo ndokpa cheme to korsu jute ka nang to nzuyong kunduk. Nge rongsen nente, pomo, ta mango, ama njopo tawa le yon hihihipi. Tazwi pomo ngonga rawa mebar tente, ngar chuen me, ama la chanong mikyo matong he, tsur semso tong kunduk pi. Nge kehyo kher tongte. Nge mikyo tong me, pomo rang namjun ne sa takpo yubi rang mikyo matong. Ama la, nga mikyo tong me, ta kaba yo. Rong ngay la yo tong. Ama la, chiro ngay la yo tong. Tetar ngay ni chi sui chong ngay la kabar yo mapyo la, ke jabdi ngayo mapyo par mikyo chame to tong kende. Tadung tewe zoe kahyo na tsemo nyewe kami yenjin. Njun to pomo tong nyam to treme to nyechu yo patong. Morong ke kangbi ngay treko ting la yajin. Lapa kero tamte nyewe gongshi hi yo. Tetar nye na pomo yene shibi nye la yochi yo. Teng chik ngarong yezir yongden hikun rukab, gomo nyekar pomo ngui patong, tredeb chik to, lobde noni jangpi mangyete. Ka hi kompi tula, kyo hi tongpi pensyon, ama tenpi tuso, kare shechuk mepen hibate hyuni, ama tenpi tensim chunpa shendu. Sangyo tara api ma hiba shete ngala kabar jemne. Ama la, jotan lohyo a, pa la chik gomor ngi kampa kong treko teng jot mechukpi, ngaro nyi kukchi mandu jayike. Pama tang putu war juntu trawa tang mingla pe yapa yang hintu tsamhin. Kete trewar mingmi na hinchin zepa yonsu kyonpa tong. Kete mingla trewe tensa meze ongpo tangpo mikta gantun jo. Ngone re a. Pama putu kizidong na jindri sahin tenla zepa tong. Yole meba hi yinpi trewe dongwa na sui chong zepa ka.
1: 매부 히리 뽕통 요모라 쫑리 로그 시싱 시저니 공정 사투 쫑리 제탕데 로추 샤히 제바라 에마차라
0: 제네 쫑리 로그 제통 리센스바라 가스효 도마 넘바 레센테 쫑리 바통 조숑와 드베 디그조와 로더톤 히피어 킹규 킨 충자제연 다른 인기 남비 공감 대통령이 다시 문득요 다 정말 대모

0: sabi no ji gang yong. Jambi beli zui bie, wado chome guji, chome yung ni je bie. Yinji nala tai sun tabi, yina rang mre je la ja dang, dawan chong para si bie, zinjir zilu je hang sin dang. Nani tindui zinjir para ngogur ta je du si bie, nga zui bie nying dui dang, ja ji je sang lu chun pa xin yi. Soza tindui je, dui dun che si je yin di, jini dui gai di dang di wang shu pa dang. Siwan ge ru sung tindu da. Ni ni, nga zui mamang jia che si go du tong de. Siwan ngin bar ngogur si bi, san lu jia si tu de, di sa zong da che bar gang sir, che si jia ga jia qin bu yue ba yin. Yin hun tu nga jia du dun che si ji yi. Di na, ma ren jia par ji la ping nu tun bi, che si ji dun qin dang. Mamang jia ban jua dang ki wang la song shu si bi, che si jia nang ba zang bu. Lei qin jia che si ma na yin, zi xue su la. Yimhun tan tuan nga si bi zi jia re xe yin. Bi na, zi na xo yir do ni, dang sir ni ma xe sun. Sen cho leng jia dang ni, mang zui jiu jiu cho sun. Ji ji ban yun xian do, mi dun zum dang ji sun. Mang zui jiu jiu xin ni, mang mang di la kui sun. Bi la jin zi tuan ni, si chur san jin cho sun. Hi zir ama jia bi, ka la gu ru jia sun tabu. Mang chu ji ki bin shun tui bi, dun bai zang bu ru, sin dang ni, tuan nga si yo ba dang. Yin yang, mi jir si jir zi la, mang mang tang gir gui bu, tang gir gui bi lu di si jir zi la ju yu, da bu ru, yang da ge si wang la, yi qi dang jia shu ru si bi, nga zui mang mang jia sang lu di cun bar si yu. Rang jia jia du dun che si ji jin de, jin zi ma tuan hun du xiong yi, jin zi tui ji xiong yi, yi sir ni li zui ba xie yin yang. Sir lu qi tong la, jui qi di di dang, yin du jin jia qi chui di ba jin cung yin mu. Wen jia, di li su ju yin na, ka di zhe zhen jia, xiang yin xiong yin la su za dang. Wang xiu bi, du zui tern duan xie ba, yin bu njin bi. Di ri, ma mang jia kong chu dang, yi ma rang bi sang lu, ngun sir du bu di ba dang. Yi sir na, ma mang la jin zhi tui ba dang, ma mang jia ke jia da bu ju yi, nang ba zang bu deng zhi wu, sa zong xie ba, xie yin bi. Di zao yi ju dun na, dang dang jia gai la duan nga dang, di xi chua ga su xi ba di yi.
1: Ma lu rin qin se li ta ba di, qiang ping hong ni chor na pang bo ri.
2: Rong ge la ni go wi, nga zi la, long xue me me, rong xi yong ni ri.
3: Nga zi xi na, zi ji qi, hong ni de ba, ngo ca yi.
0: Iwa nga ba, si ji. Si ji na lo chung si bi, lo chue dang, sin kang, lo re yi ji dang wa ji dang cang bura, sa zung si bi, mang chue ji, si bi lu ji xie yi. Ma su dang su yi naang, rang ge lo chue di ra wang wi, san lui jia xi xie yu gui xiang. San lui jia xi di la di ni, cu wi zhuo nang dang, cu wi ning bu chue ji yu bi. Si bi ngui ni xi na, si ji na, kung ju san bi jia xi lei hui xie yi. Dada, si ji la nang min tong ju si bi sur hie da yu ban de ne. Jin ni, si ji ji gun yi ren si la yang da bi da wa mi ba dang. Ni ni, di piun ni la sang ge ma ji bi jin jin yi. Si ji na duan wo ma la, si ba rang gi yong su sa zong si ba xie ma yin bar. Cho wei niang nyong piun song cho la, ge de lang dur hi bi nga zui ba gin zhi ji tui mong du sa zong si ba ke yin de. Duan wu cuwi chui du, lo chung si bi, lo re jia si dan, dai di cuwi nyam nyung hi du, ge de lang dur yin ji. Ro ji cua pin sung cua ba ji la, pin tu qin bu yu jing. La bar du, pe ji dang bi la, ma he xiong na chung ni xiong, da he xiong na di wu ni xiong. Si ba da bur, si bi du ge na, ma he ge, ji ding da wa dang, ma ci da wa zui bi, ge li qi ni ge xin yin bi. Xuan zhe jia sang lu qi ju ding bi si ji ji. Kung tsuru ba cha ji zang jo ba na, di wii hi mo gui ba hien yi. Si yi sa zu si bi ci, geng gara si bi ru zi la, zu mi bi ru zi ji si yi xiong wa dang. Geng gara ru zi ji nang du, lu su dang, hi ji qi ju tuin bara zu mi bi, lai ji si yi xiong wi. Xiang du, di ni ra du ji, ngo zhuan du du xiu jin yi. Ru zi ji si yi. Di na, yi ji sang lu ra gin dang, nam duin la, di zang ji, zi qi ri mung jin bara. Si bi ru zi la rong da dang, zi mi zhuwa pa war si bi ru zi rang yin jin hien yi. Di la yang, si bi zi mi qi ju la du ni, si bi nyang yi dang, jiang yi, zhuwa zhi lin ji yi su, nang ba mang bu yue ba. Bi na, bo di wu gong, nang

Kuzi kundu risho ya Tanto ba shepdu ga dendu hu Ta ya du rubo li tole wa shi ya Tanto bunda ga ga hyonu te Ta kesa nga la mo lam re te ya Ta ka sho sho la ga ta wa re ka Ta dure an la du me boi ya Peke saranga ye ga pungro ri Ta madu me shun yur jo re son ya Ta sala sa ju ga medina Padali nye ta marwo ti ya Pantagi sa ju ga chali se Tu teri da ga le la wo chi ya Tanji le e da ga me shun la Le ter ba son na to lo bo hyo ya nga chad ba son na so pa hi chu me shong yi la te tar hyo ta ma do me shong ron den si nga bi mo bo ko shu shi kar ma ko la sho li shi pan vin da mon pe po shi kara ja na po li go ma do me shong ron den si e ni ni ma son do ka cham no mon da ga hyo le te me mar to tu kno shu la lu bo jang khe gyab da se la pe ma jung ni pe de te tu ta se lu bo do jo te lu gi pe gi da de te pe ma jung ni nga to shi ta zo tom bi sa mo te da li ni to sun kor chi ta den da ga hyo le te ke sa ga la so ba ta kar shu shu la sa ba ta ma ne yi du yi li tong ta la wor ji pe ma yi le gom ke sa sor ba ta du pe kar shu shu la ga mi pe shan dong ga le le den du ki ta hi mi mo ba do jo ta po tong mo shu chu go sa nga bi mo ba ko shu shi kar ga ko le sho li go pa win da mo be po shi kara jam na po li go ma du la mo do de shi lu bo ku mi ri de se ku li de ko ne chi sho ka la se mi ri de se ta dong ga le le chi di mo do da pe re nga so ta he ti ru bo le pam to le sha sha jam to le san sal de bo nga ke ta de shi mo ba po tong mo shu ka de jo ma du la mo do sa la sa ju ma shi na yo la yu ju ma shi na pa ra li nya ta mar bo te ka ji jap ti tsa de bo ka la pa shi de nyam yong wu lu chma shi de nyam sa la sa ju chme to yo la yu ju chme to da ga shon de ma ni pa pa da li nya ta mar bo to yo ta la sa ju zo shi wu ta ma du te da ga shon ki kon de le po tong mo shu ka de chu son sa dar bo rom bo shi ke nga dom la shi ni nga ba dar bo o ma ne per me hong re Dinna de ka te bo to je te do. Oda chu yu che cha. Mo lo kan da chu. Je ba wo ta te

야 쩨메타자앙고 시바리야 멜레나브르자르볼라야 타타투헤쉐 타바다야 샬롬롬보마나다야 타파바체엘라 부소다야 사모메체테티리야 타다오파 니레솜야 Poto metse felang in koshia Samba metse kahariya Ngandaga hyon shulagaya Ngidrubyu kambi Lashuiya Dongyu mani trujuiya Kashoshula tepa hyaya Napu dela losenaya Tashumi duke payula aya shoda navi jodi haya ni ge de me bi phayer la aya li ge de he sa yo sa ya ga da ge shu se to ka shi ya lu de la go sha ya ka shi ya na be ta am ya Duki peya, gede meli pasariya, ti ngota mebi, yurjongriya, shamnyinje mebi payariya, shumi shose, tashonseya, yumi luze hyoshonseya, lundela temke, ngendopiya, mema tato nalataya, luye, Purge, Dabdi Haya, Samarabu Daz Tumjitiya, Taladi Pema, Joni Tia, Pentaga Madu Daga Sonya, Pentaga Lenke, Yula Seya, Eni Nyeva Yarki Tanya, Lensen Shizu Se, Ori Seya, Yuna Jamgo Lama Seya, Zena. Hedo marbo se ya songi tonke nam tu se ya o di pe mi ponya se ya zo da ti de bo da ya te re ke sa ji go sa ya chu me shu ta la ji li pe ya sa ka ke sho le ho le yi ya Yerkan ke sholi dro yu yiya Le ke saran jina jisa teya Sa yu lam ju yu la ya Dro na dro ton ehi la ya Sa yu lam ju yu la ya Le ke sa zo se ego la ya Tambi shuki de sa se ya Ta ko li lo ju hudi na ya Mung su jam ni hu di na ya Jab yu na hu sa e yu la ya Shang tse na tse sa e yu la ya Shu tong na shu se e tong la ya Yir tu su sa ju e yu la ya Ta ma sang a la hyo ro si ya Lu ko mi her pang kyang yi ya Ka si mi lu bo to wa yi ya yindi na ka sho sho la ga ya sho

0: Zerisa na ani o gishisa gyoris o chidisha yiran jiban na yibas ta tela peji ma ya yo mi kasla member zis china chenjen sin karta wala jime to sin te peji jeza gyo ta dik no la ngi sonzan ji to ni ma sa ge shi ya ba ina member ze hi bi kasla member se dira ta to ski yen ba o ta nyan chu a ten ri kwa ne na ndo nyam chu nyam chu nyam ta ba member ra te chire na la ding chish tan dhagi kasila karisa gurugu tsiki chiki nono tsi di pari pa jis ki pa tang yabayi na membar zese gizongrabu chale tan dhili membar se membar la zese yana membar zese shawa kanshi pari zina tse wari zese ki yote kanla zina ani nyan tabi gu membar tila tse wari tan di kasila shawi yiru yungu yori ladengi tse yo pari tse kibi shawa yori nda sanga te zayi chani nai nyi bagu tan jibanrabu ji chale pari zhichaki chani tāmi yā tō nāi nīmā māi bā yubā yōngi bī jīnsē kārī sē nā āni kūrī kī nāi yubā kā mā gōdēn rābū xī yōngi shāwā kāngi kī shāwī yōr tēn tēdān rēvī līlā pēntō mā jāwā sōng yōr wā tī nā nī kā sē rā shāwī yōr tēlā pēntō pā rā kā tēdān rēvī līlā pēntō pā rā sē nā mē bā rā tsē hī bī kā sē lā mē bā nyāntā nyan taba de solo ngazo ko patse ya shin na ko ten to ro den ne de de ta ba che ri se di le o ce vi sha wa de ge sha wi yo me ba la ani pen to o den ne de me ba ri ki bi ga ra dan de ani nai ji ba ki shi ri nai ji ba ki shi ri sha wi de la pen to bi ki de jing jing du s den ne xi la chen de stan de sha ta ga nai nin ba da nai ji ba gan yi ko la ta ngazo den ne da ji ken bo gu no da zhe ma ma mo yo ba ri o xi la che dang se ya da xi la chen de de ta misal sudu benji ki xin la chen zhen zhen de ane nai yiba ke beji gandun sun yaya bar de jinsai kari yi zhen na xin la chen zhen yi bi gasi la xiawa da qiru zhen na chen zhen bar chen zhen bi xia xi bar chen zhen bi xiawa da gana xi bar yi yi gana xi bar zhen na xin la xi bar ta xin da gondi ki bi ke ni ji yil dan xiawa yi bi ke yi yi ni yi bar gandani xiawa yi bi yi yi yi yi xin la chen zhen bi xia qi yi rwa gandhi zhen la xin de xiawa yi yi chen zhen bar de xiawa lādi lādiṃ chērī, tīndi lā nāyī nīmbātā tīchā cāna jīgbā nā gu chāchērī. Vē jāntō nāyī yībā yīngi bī jīnsī chērī sī na xīn lā chūn dhēn na chūn dhēn bī shāwā tīgī xīn lā anī pēn tō bān jīgī yō rī. Xīn lā chūn dhēn bāyā na anī xīn dī yā jībā, xīn dī anī yābū mā yā shīyā wā. Anī xīn dī lā ngā sō tā lō mā tā, mē tō tā, jībā lā sō bā, o tā tēnī māmbō jī tā nī kū xīn dī yā pānsū sō bā jī yā anī jībā, yā tsar wā, tē lā pēn tō gīndō wā. Dēng dī sī lā, o xīn lā chēn dēng hībī gā sī lā, xia wī yī xīn dē lā pēn tō gīndō wūs. Dēng dēng yī bā yī zāng dī gā jī lā tē chē rī sī, nā yī bā kī chē rī sī. Tā dēng gā zō, gī bā sā jī gā dā lā pā chē gīm nā, xīn yī chē dī chēn dēng sī, mēn bī chē dī zē sī. Sē bā yī nā, nā rī gō yō rī, mēn bī chē dī zē sī nā, zē wā tē gā mēn bā lā, mēn bā tē sō lā, karta wala jime to se yan zhidhik peji chiyo re ta ndata bilan chun bayi na karta wala jime to hi bi shawa de jime to bi shawa chiyo re ta ndi kasila misa ke shawi yote yama re karta wala jime to hi bi kasila ta ndi kasila lada de kaana shayo re zina karta wala hi bi ke tawa hi bi shawa chile shayo re ndi kaji lada de shawi yama re shawa chile shayo re ta ndi karta wala jime to hi bi kasila jime to bi shawa de ki oya karta wiki shawa dina pentongundus karta wiki shawa dina pentongundus dindir nika ji karta wa hibi ki tawa siyande shawi yul suti penchi ki sunji ki shawi yul dina njevi lila pentoba siyande shawi yul mari dina njevi lila pentoba siyande ki ta peji nindesh dina njevi ki li kaang siyana karta wa dila karta wiki shawa dila jime toba ki pentongundus jime toba ina ani karta wiki kasila karta wiki shawa dila pentongundus ane dreme deko pasi yungdele, ane gartawa dele nga sobo jing tongba dele nga zo pento gondwa, dawe shawa dele pento gondwa uus dene dele dawa hibi ge shatsi ngaman de dreme to hibi ge shatsi shima deje da gubi tenchen de sunyo gubi tenchen de chapa dende yinba yinza gartawa la dreme to hibi ga je ladande dene nai yiba gushik ane peje yinze ne ane sot penche ge tenche sunyo re da dren tise ge jenbi ane lōchī ngī jī nāndē nē tēnā ngā chāngyā jī yī tēnē tā tērēng kī lōntē nē ngō nō tsāwī chāni nāi nīngbā tāng 나이 예바가다 치바르데 먼저 베지다 잔이 조데다 서드 벤치 글루데 야이니 근데 먼저 마 지히바 되는지지 데인들다 드릭 갑지 혼세니 난데다 될게 먼저 사이게 좋아 사이자지게 좋아데 강요 세바이나 나이니마 리스 샤와 히비가지 리스 샤와세야 되게 될 간지리스 어데 좋아 담보인 리스 샤와 히비가지 리스 샤와세야 되게 될 간지리스 아니 니바데 치리세 딜 샤와당 라덴지 젠세나무도 라덴지 체당 아니 샤비열 오 대슴 대슴 창와 잠지기 되니 나이니바 이비 니바 아이오스 나이비 에첩스 샤와다 라덴지 체다 샤비 여바 잠지기 나이 니바 리스 샤와 이비 에첩스 더 가르스나 되니 나서 좋아 니바 디스 좋아 니바 디스 되니 좋아 선바데 강이스 바이나 수드 벤치인 글루라 나이 이바 귀치사데 아니 샤위 열라 아니 펜도바 코나 샤위 열라 펜도바 코나 전지 나이 이바 귀치인바 뇌가 만데스 수드 벤치 글루라 샤위 열라 펜도비기 된지 데 코나 전지 나이 이바 귀치인 임베드니 쳐봤더니 진 뇌가 만데스야 내다 상기 좋았으마임 데인들다 좋았는데 거 걸라 생긴 남바거든이 상기의 땅 고마르 이에다나 아니 야본의 요사리 데인들다 디세기 진비들이 그 참도나 야지 아니 손대 주망 나는 간소 양신의 양용 참아 자시들이
1: 벤진디 종지다 히히 다니 장조 핀초다 지소 다주이 조남처 다야모

tawa tang zeishu tawa. Degi, keye tang chowi gong ki mandawi jinji. Shige la, namdun tang juzan jamin hacho yomu. Wende, tsamar tumung ke chi juan ga yobate. Shiji ganda gang inne, de sanglui namdun hindu tan seba tang gu gawa ke mayin para shibi lo dan chang para niba tang. Nini, zonglui rintong chang la juche kasar gudi. So ni, chun tai ti. Nibardo, CB Tawan Jin Nubatan, Donglin Lawa Xenyi. Somba, Mangi Ji Chichu Gurukhina. Loju Haja Rewi Zongrei Jia Nabandana, Mang Zongdan, Zongba Biu Reishi Kongdan Yatabu Yinhyan, Dili Xiongwi Namduandan, Sa Zongji Taihi, Juzar Chuntai Chichi, Xinjong Zongrei Mangburu, Pimpa Jachir Junyue. Mangi Da, Mangi Parjiji Loju Latina. Jodun jachiwi mangjin dana, nga zu mamangji lo zhu li xiongwa xin yin bata. Dir, nga zu la gagin dan, ginkur yunji, zidun la lasang, wangju la ngogu xibi, ya tuan dan xiongzhe jia sanglui qichui dinba mazi. Juzar ti, rang la cangbi qichui nga yue bati. Jina, zonglui ji qichui. Mangi ji zonglui, xir, ciji kunar ngimu wunjang. Cigang mangyong dan, ciqing mangyong jinchung hien mangyin bara. Nangdun dan sani susu mangi sazun jia qibar li gari bina. Zu dan zomu zhini, o zhan dandra yun na. Zu la ya xie xiong na. Sagi o zhi kemba tabu, cai gang yin na, ye jin nangdun shibu zu bar xie ba dan. Gari, cai gang nga zhu dun la so bi na, ye jin nangdun shibu zu bar xie bi. Cai gang mang yun na cu ba dan, di yin cai qing ti, jun du tong qi wi, cai qing zhu jin pu. Rizur to na gali ri. Rizur ma na gali mi, chungu tangwa gali ri, lo du ma na gali mi tabu dun jin ta. Ri tunbu jie da tunbu ni, ri tunbu bi ma ya deng ri, ri de la dou za ma xie xie, xia ri da tam ji de la ko tabu ji jin. Yin ya, gu dang chua la su bi mang nyu mu jie ba do ma yu jing, cai ji jie ge cai gang su zu cai qing lang mang nyu ta zu yu bi. Mangi jie zong lui ne, jio wa dan sun hiu dinba xin yi. Ningba, yin dan dan zhe yue juan chang ji qi qu. Mangi gang zha xin yi na yang, dui ngui yin dan dan yu ge, cai ge juan chang lang men zha wa mang wei. De le jun tong ga bi xin na. Cai qin zhou jin jie yi cai bi na. Bu mu jia bi qu qiang, zheng jin ning ku mi yang, tou xin cun bi qu qiang, song zhun ning dan nan dan da bu cai jin ning zhe yi juan chang ren jiu ba dan. Cai qin dun jin jie cai yi bi na. Ka di gong gong lei dong zha, sa di rong rong lei xin zha. Deng zhi a ji xiang xie la. Lei dong lei xi jiang ni yong, da bu ngui jie cai qin zhu ni zhi jie jiang, ta ma jiang ba xi ba dang. Cai qin ji jin jie yi cai. Cu ngun bu yuan jie chen zhan da, xia ngan ba men bei ya qin zhi. Zhi tu tu ki ba nian nian zhi. Xia ben du xio ba te te zhi da bu ngui ma dang ta ma su su ji ba dang. Yin na, ni ri ji ba. Cai gang gu jin ji yi cai bi na. Long ba qi sa jin ni chung sa ni. Dong ge da bu yun ni yong wa yin. Dong ge da bu san ni yuan ba mi. Zhue dang gong ba san ni yuan ba yin. Da bu, ka ma na, ni ri ji ba da. Ta ma jiang bar xi ni lu gu. Zhu bi yi nu, cai ji jie la, cai jin dun jin da, ji jin ji bar yu ba yin. Juan chang ji qi jue di da la yin ni, mu ri dang san ni su su ru. Mangi sa zong dong lin jie chun ni ra zang hi tu ba yin. Song ba ju zir chun tu jie qi jue. Mangi na, dui ngui ri lu ge sa zong jie te ki zu wu xi ba xin yin la. Di ra, san lu rang yin hiu qi din ba ma zi. Ju zir chun tang jiang pyun song cu bu yue. Qin di jie wu ru na, mangi na da du dong ju yue bi ju zir jie chun tu yin yin. Chun tu di, dui ngui la qi tu shu du tu ba bi na. Li la abu jung ni. Do la gang sui si yue, gang sui si bi lu bu, xia piu zhu li yang wa. Ni ma nan la xia ci, bun piu wo la jiu gu. Do gu nan ni bai jiang da bi nan do. Mang gi sa zong ba, nga zun ma mang ji, ci lin di bi wu zhu ge, chun tai bi xin ni. Rang ge di do ge cua dang, xie cu jie ngu wu rin bu tun dang, ci tui xiu du xie ba dang. Di jin, zha cha ge bi dang, ngu sir du bi, zong ni gu bi chun tai ji. Rang ge san lui zi dong dang, pa ru jie qi yi, jin pa rung ngui ba xie ba, bi na. Xiang ba dang bu tong du, yang ngui da dang zha xiong. Tong ni yun ren song du, ma ngui da yin nyang song da bu zi nong. Zha cha la ngui sir du bi zo, yang ngui da dang, ma ngui da xie ba gu ni. Chue di, qi yi mbur ngui xie.

0: Pomo, che nyo ne te mbe ne chi yin. Che ngu ma nye mo be do. Taro lo yo chi be do. Rungu shi u tong. Drupu no ge gong tu shin ke cho. Chu nyin je de bin yu ne te. Chi ten chu.
1: Nye ta tan be me me tu.
0: Chi ten be. Mbe de chi yin. Mushule chiwe asami telai
1: asami teme ni se tomba re tsane jewa me paise
0: pomo ni ji che den ra se de shige mari kenchu so ji che sha ji
1: kenchu so ji je te to hoi sen ki yele chen re Can you keep not getting me people who hear the change?
0: Can you? Can I in a year? Can you get to the city? Is it a year? Get in the to no more higgy. Tell a god the higgy.
1: Get in to. Ngal gan ki yo ma re ni a me ngal ga ma re na she cha dun ro cha re ni a pe chung ngal ga ma re kong ge nga chu na gan bi no she z re mo shu lo i te wa ngal ga ma re ke nga sho na a sa mi na ma li z re nga de chu me men kho mi hi re
0: po mo ni ji che ten ra ma se do nye ha kon du du mo shu le che le ga hing ge

0: Böjji yongzha nzambu ling la chep. Nzambu ling ki nyam nang böjji choro. Konyi ni tata sen yinbanda na, böjjong longting nyingting li kongja kongki longting re.
1: Zhubu namba gugan di mo, dirangka lin zin no, rangja jia ngui mi rinni xio jia yinbi, böjji sojun rinni mangji gur ngu zhu xio jingyi. Zhubu zuo lin zin de nyingji, böjji sojun juzar mangi la, junga doza lunbi, rewa yu. Bejong jie suo jun meng chui le yi ne, me ren di long ngu dong cha ge ren ni de me jua xie zhi. Me ren jie sheng bin ning de da, qi tu yi ren ni ji ren tang da, zi qi ren tang da ding yue. Song xue ye bu yi, suo jun lu ji la, ju luan da, ding mu, da ba xi ba ne, nga zu cheng ming gin zhe ge ji ye da, dui ni ding ba xie zhi. Zhu bu nan ba, dang gui la meng chui lu ji jie guo dun gu ri ji yi. Mangi ne zongzhe juzai ju chui du xiong wei, qian ha wei ge qi juzai xian yi. Di ya, mangi per ji ji lu ju la di na. Me rei sun zha xian yi na ya, di mangi ji to ma ne, me rei di mi bu nang la, guo da zhu ji ji dai di ge qia xiong ji. Kong zu, nga zhu ji ju ren na, ren xin sa tu xi bar ngu la. Ge di, mangi ne, xi cu ji cu wei ci ga dang, me nang la, rang du ji juzai sa zong ji lu xi mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yi. Tuisi nga zhura, diwi naman pinzong choba tang. Mi zhe jie xie zhu la, zhe ren jie yewa jie tuanpa ni zhong. Mangi jie nam duan che kong diwi jia qi tang, namba diwi pinzong, sa zhong jie tai ki tang, ju zhar jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong zhe ju zhar chue, rang ni rang jia tui bi, ju zhar jie namba xie la ju ba yin. Di da bi ju zhar namba dir, ma rei su su tang, sa ni su su ru, man du man zha wa zhe yuan na yang. Tamar tui mong ge qi chui xie yue bi, mang ye jie guo dun la, nga zhur ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhur ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang xie, yin dang su lin chu ba xie yi. Mang ye ne, mo zhe ka ge zong zhe na, zhang ci mang yue dang, na mang pui zong cu xue jie zong zhe ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chu ju ren mi di nu, di tui xi nga zhur jie nian nyong xiu dong dang. Jire la lo su, nga zhur jie rong da, ro zi jie per jie jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhur ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang zhur zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin du xie dang xie jing yu la. La bar du, di mo re di dang, di du gai su zui xie cu jie cua dang, mo re di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang du zong yi cun par xie bi. Mà rè nè mè rè jù bì, mè rè kà gè mèng gè là, zong rè gè rìng tàng zà mà xì. Xù gàng jì yì tì nì, xèn jù gè rìng tàng qì qì rì tì bà xì mè gùi bà xì. Nì bà, mèng jì jì yì wì gùr hì nà. Mèng gè jàng, zong rè jì nàng bà xì tàng zà wà rà, ngà zù lì xùng xì. Xì zù jì cù wì pèr jì tàng zà nì, nà mèng pì zùng cù sù chù bà yì. Mì rè, dùi mì xì zù nì, zì rè yù bì xì zù sù pèr jì xù wà dì. Mangi ji nam dun che gong di wi jia qir xin la. Mi xie re ji chu zi di ren xin pa wi. Mangi sa zong ji tai xie dang, mangi ji rei da nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang, ma re ji le yang san ni dang yu di qi bar qi wi, mangi ji ye wan de, ta jie duo zhang yi dang, ren yi xie xiong ga wa yi. Wen jiang, mang ye le gen jiong nang gi, zan leng tu ge ke wang meng bu, nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi, dar di le ye zong ni, xiang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi sang nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong ling xie jiang, nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qi, nga zui ji dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bi, mang ye ji rei xie yi. Li ji na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La bara, nyang dai zhe nga zui cua xiong wa ni dawa xian yin bi, mang yi nu xiong ha xue si ri. Qi dui mi li yi ne, mi bu nang qi nga zui xi bi ju ren nu, li ki de lue qi, zui ba jin tun dang, nga zui zhi nu xiu jie zhi yong qi, gang la di cang qi yin dang zhi sa tu xi ba di da yin la. Lu ju jie lei zhi zhi mi nu, mi zhe la, nian li, xing li, zhu li, xing li la su bi, li ki nang zhang mang da sa tu tun ba dang. Jiu zir khe tu jie chu zi jiang nga wii tu zi xin ba di. Dui mi dè di li gi di zu ru, nang duan dang nang bin xiu gang ti ni, san duan dang per jin xiu wang di. Da di, li zi per qi wa, nga zui jie nzui ba jin tun dang, nu xiu jie zhi tui ji jie zi lin di di. Nga zui jie ju ren dang, nga zui jie qi chue, nyam nyung dang lai xia. Nga zui bi san lun du xie la su ba, xiu mang cun ba dang. Jogi, Zizi, Ali Lasso, Nanye Pinson Tobo said to Joyer. Nazuba married to me, Lizzy Namantin Jassi, Junzin Tan, Sabre Sibaya. Lizzy La, Lizzy Nawa Sivada, Lizzy Dante Gentu, Lila Joa Pawa, Li Hu Chiwa Jiji, Pinu Ninjin Timbada, Tigan Joa Yabati. Nazu Bergeli Yino, Kadi Kajumadu, Nibi Yehe Tonda, Padi Melan Ziba, Tudi Li Hu Chiwa. Kadi Kajumadu, Nibi Lucy Tonda, Nibi Luke Dona. Lila Kawa Mundo Luchung Li Gili Ru Ondan Labi De Ru Padi Melan Ziba Tudi Li Hu Chiwa Lasoba Nazuba Rani Ji Dadu Nazuji Tre Dunlin Siba Jiji Malanwa Didaki De Pinu Shudi Sutun La Nazuda Jani Dunlin Sibi Li Zindi Yi Tetan Yidu La Yangju Ji Tuna Hajan Hu Chiwa Dan Gaji Yi Ten Yila Nandun Pinsun Toba Gijun Joko, Yitun Watin Jasin Yi. Dinji Jin the Nija, Ligin Wu Da, Chichu, Ligin Nigi Ji, Taji Bindra, Bumreji, Lizzi Kaka Chichu Dan Jenny, Lila Gundu Sibi, Ligijere, Jang Iber Sibi, Ligijere, Lizzi Chichu Dan, Sajan Twinbi, Lizzi Jere, Nazu

0: ye che kha se la ngi de wa chuen chang rang wang chi wa ji mi chi ju hu chi de ba xin yin de xi ba nang jie la ba duo ge bu xi ji yue jian lei ji xi ji de na xi ba nang la ji dong lin ji chu sang lu gun xue jie luo song yong wa mei ba xie de de kong xue xi xue gang si ren luo song dan zu de cuo wei xie jia pi song cuo song zhong wa de ping ni qin bu tun tu da yue jie xi ji la de na de nang dun la ma zang li zang la dun ha Kashin bi zun tang yin pi ro rang jie ge jin. Ji lo hi ngin la xia mu. De di cu wi hi jia su jie ba mang hing. Gong de leng wi ro zi xi ji tang du na. San lu tang nam dun ti la se ni tang dong nang ngin jin xi yu. Bi na bi mu zi jie gong hi nang. Yu zi tang ma mang cu bi chui du nam mi ji du zi du na. Ha jang ge ma rai tang ngo cha gu bi xie bu ta hir hi la ngun jin bi. Xi yi du zi su tang ma tang zheng yi la kor. Bo qin jin jie a ge dun ba su lu chou jie ba chu xi ba nan jie dong lin xi bi ya re dang cu yi gong hi rang yin an ni xi ba da bo ma ren su su gun xue ta wa dang zi xue ta wa de yin ge ye dang cu yi gong hi men zhao yi jin ji xi ge la nang dun dang ju zhen zhe min ta zu yue mu wen de cheng ma le tu mong ge qi juan ga yue ba de xi ji gang dang gang yin ne de sang lu nang dun xin duo dēng sē bā tāng gō gā wā yē mā yīn bā rā xī bī lō tāng cāng bā rā nī bā tāng. Nī nī, zōng lū rīng tōng cāng lā jū cē kā sīr gō dī. Sō nī, chūn tē tī, ngī bā rā dō xī bī tāng wān rī nū bā tāng dōng lī lā wā xē yī. Sōng bā, māng yī jī qī chū gō rā xī nā. Lō jū hā chā rā wī zōng rē jī nā bā tāng nā, māng zōng tāng zōng bā bī rē xī kōng tāng yā tā bū yīn hīng, tī lī xōng wī nām dōng tāng sā zōng jī tā xī jū zā rā chūn tā jī jī. Xinjun zong zhe mang bu ru pian pa jia qi ri zhun yue. Mang ge da mang ge par ji ji lu ju la di na. Jue dun jia qi wei mang xin de na. Nga zun ma mang ji lu ju li xiong a xin yin ba da. Dir nga zun la ga gen da gen gu ru yun ji. Zi dun la la sang. Wang ju la ngo gu xi bi. Ya tun da xiong zhe jia sang lu qi chui din ba ma zi. Ju zi ri ti rang la cang bi qi chui ga yue ba di. Jin na zong lu ji qi chui. Mang ge ji zong lu xi ri. Tse ji ku nara ngay mui wun jang. Tse gang mang nyung dang, tse ching mang nyung jen chung hien mang yin bara. Nang dun dang san ni su su, mang yi sa zung jie qe ba li ga ri bi na. Zuo dang zuo mu zhen ni, wo zhang dang zhang yun na. Zuo la ya xie xiong na. Sa ge wo zhi keng ba da bu, tse gang yin na, ye ji nang dun shi bu zuo bar xie ba dang. Ga ri, tse gang nga zhou dun la su bi na, ye ji nang dun shi bu zuo bar xie bi. Tse gang mang nyung na cu ba dang. Di yin cai qing ti, jun du tong qi wei cai qing zhou qin pu. Zhe zir to na gale zhi, zhe zir ma na gale mi. Chong gu dang wa gale zhi, lu du ma na gale mi tabu dun qin dang. Zhe tun bu jie dang tun bu ni, zhe tun bu bi ma ya deng zhi. Zhe di la dou zha ma xie xie, xia zhi da tam ji di la ko tabu ji jin. Yin yang gu dang jo la su bi mang nyu mu jie ba do ma yue jing. Cai ji jie ge cai gang su zu cai qing lang mang nyong ta zu yue bi mang ge jie zong lu ne jiao wa da sun xiu di ba xin yi nin ba yin dan dan zhe yue juan chang ji qi qu mang ge gan zha xian yi na yang dun ge yin dan dan yue ge cai ge juan chang lang men zha wa mang wei da ra jun tong ga bi xin na cai qing zhou jin jie ge cai bi na bo mi jia bi qu chang zhang jin nin ku mi yang tou xin cun bi qu chang Song zhun nin dan nan dan w cai jin nin zhe yi juan chang ren jiu ba dang cai jin dun jin jie cai yi bian na ka de gong gong lei dong zha sa de rong rong lei xin zha deng zhi a ji xiang xie la lei dong lei xi jiang ni yong da bu nguan jie cai jin zhou nin zhe jie jiang ta ma jiang ba xi ba dang cai jin ji jin ji yi cai cong yun bu yun jie chen zhan da xiang an ba men bei ya qin zhi zhe tuo tuo ge ba nian nian zhi Xia bèn dù xò bà tè tè zì dà bù, ngù mà dàng tà mà sò sòr jì bà dàng, jì nà nì rì jì bà. Cè gàng gù jìn jì gì cè bì nà, lòng bà qì sà jì nì chung sà nì, dòng gà dà bù yù nì yùng wà yì, dòng gà dà bù sàng nì yùn bà mì. Rùè dàng gòng bà sàng nì yùn bà yì, dà bù, kà mà nà nì rì jì bà dàng, tà mà jàng bà rì xì nì lù gù. Rù bì yì nù, cè jì jì là cè jìn dùn jìn dàng jì jìn jì bà rì yù bà yì. Juan Chang Ji qi jue di da la yin ni, mu zhe dang san ni su su ru, mang yin sa zong dong lin ji qun ni ra zang hi tu ba yin. Song ba, ju zir cun tu ji qi jue. 曼吉呢，对我日落个十种节特意做西巴生意啦。第二，三路人因休息点把马子，就在春天讲，配送错不月。春天节我中呢，曼吉呢，大多冬节月边就在吃春天便宜。春天节对我来七天休息特别便宜。来了阿布九年，到了甘肃四月，甘肃西边吕布，下边竹里养娃。你们哪来下次？ ཁྱི Tony Yunjin Songdu, Mangu Dagi Nyam Song Tabu Zino, Dachala, Nusir Tubi Bezo, Yangu Dada, Mangu Da Sheba Guni, Chudi, Chihim Burmu Siyotin, Mangi Jiju Tena, Dewi Baichatan, Nindu Kasekin Ibati, Yang Pina, Ako Jinju Mami, Natu Nala Pidu, Amar Roran Nanti, Chulin Gidder Nangi Tabuta, Yang Pina, Dambu Nani Tundu, Gaya Samba Majun, Lamu Jeje Ninje, Jinchin Pama Jinshu W, Yeje Nanjin La Chimeji Jutetan, Nguyenju Soja, Pumbu Ye Mibara. Jundin Tsui Nanga, Geja Nimbu Duni, Mangla Jibi, Jinjumaga Zuni, Sunya Dimbatan, Pama Dan, Taji Rendunjui Buchoga, Sanlu Chibaran Jami, Labor Gunji Tuyu. Jubanamba, Dona, Mangina, Jajiwi Nazu Mamanji. ཚོ་ཨ་དང་སང་ལུ་ཇུ་ཚེ་ཅ་དང་བ་ཅི་ལི་ཞུང་ཨ་དང་དེ་དག་གི་ཤོ་དུ་ཅ་ཕོང་པོ་ཞེན་ཡིན་པེ་དེ་ཆེ་ཆེ་ཡོང་སོ་ཇོ་བ་ཇེ་ཀ་བ་ཤེ་རེ་དེ་དེ་རང་གི་ལིན་ཅན་དེ་ཇུ་ནི་ཆེ་ཅི་ང་ཅུ་བེ་ཅ་མང་གི་ལ་ཇུ་ང་ཏོ་ཅ་ལུན་ཐ་བ་ཤེ་ཡོང་ཅན་ན་ཉི་རེ་བ་ཡིན་
1: Si dang gong jie di tan na zu dang ni dang lu yong xia zu xue lam dang
2: ni zhe ding zu le ni zhe jue tai suo di tang lang dun lin xin de ni lei
1: da da xin gu zu bi le xin de ne bu jiu long qi nian qi le kong kang ge long qi jia de tang lang dun xie bi le xin de zhe